waye ku ñew nek fi saggan di moy sa ndigal xelam di dal dofa ngo ak buy tok bere ci jiko kon no ngi sax ci ndigal tay ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tekk ak luy tax nu saggane ko bur yalla yar na la may jam ak wër ak guddu fan nga sax fi yag fi lol ak chamsu yene la ko reer deug moy reere say xibam ba gumba tamas moy ki ni xellati gette ab xolam gisuko gis deug nak moy ka gis cheikh bamba gis gisu xol te xol ba nak diko yek fum tollu ñeena ko mbollem lu way mana am lum reey reey tafuma ndegam amo ki fi touba am ga xem nako mbollem ko way mana gem ban ba mo gëna wër man ko gemul ban ba mi gem kenn yem nako rawati nak waja koy di ngat di wax ci mbiram len lu dul nona ko ke man yeram nako tayit lu way mana xam ak fan gum mana don ndegam xamo ban ba kay xam xam ba sib nako say wax lu reey reey ta do wax ci mbiram refetul amul xoram du ndare ni wax moy ko rus nako samay wax ak sama jef ak sa mbir ak sama gem ak sa yengo ak sama dal gi yep jox nako nan tambule ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ku nuy set fudul fi bum ni gis nako nan tambule ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ku nuy set fudul fi bum ni gis nako serign bi delu sina tay ji di jeglu ngir tol bi ma war di ci jeuriñ ñep jitu nama ngir sagga nak waye deg yeneeni ndog yuma dal ci saw yaram waye tay ñaanal ma yep bama ngir jitu ci tol di bay ba ñep wall ci ngay ya fus ba des te ginaaw billahi metinama kon tay dama delu ci takkat sama laxasay tay laaju sas bëgg bay serign bi dimbulima man jaqna jaxlena asafit winena teret xol bangi ti it xel mi nax sarax ma xettlima jappu ndal ak yewé nok mbir fep fun manane nangnu defal yoyu mbir fun tollu nak gawal sunu ay wi ci biir ak biti nak bu ko xol faral ni yep te badil nuy ngeenel gawal shaykhul khadim bakke bo yexenu tus karenun sun bunt yepane rap bi len gawal na tok bala ak aset bon yi nek fi nun du len lun ci xajo yeeram nu gaw gawal allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fesses lo wer werit wer de ngi ñew ku xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak falli ko ng ca kanam lu yeesi tam rap xumbeen woofu jis dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takaliko daldi ñew li rek moy li ma gis ak dunditam deedib ak ko am tali na la bir yilay bereb fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dootewlu dootewlu mbir mo deg dem seti kuut barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërseug ak xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeenel yu mu yor forme ak wilayam ni day sel boko yaqate yor ak njabar mbaate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wëji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër di musloti mu dal di leen defi dag ñu wër ko nak diko jay ya man diw ak doomaro mam muy jayar loti ñuy bop ak ay dukk dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujj leen defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yallu ngar nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey la mu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yewu leen ngir yewu jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi dooma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ca sa yef ma

yela yo yefta yam ci yef yuuti ci yalla man bi sanguy ñew bob njegam teddna yitam bala bata tedde yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bob tay bala jantaso taw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan saiqatul maut day de nan khalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jore le sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham teket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yi cer yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al khusran yal nañ nu fi wale ak pexe shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te bi ak mebet yi te xemte wo yalla te muñ banex yi banex bakkan shaytan tek ci dunya muñ ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ak yafasas barsaq ak ti sam yu bari pexeek tank bu guddak barke boolek alal du teñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya du la tegal bammel yi ak laajtem ya goore yu ak jongama ak doon kuñ xam du teñu rob la dem nga des ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at dote mu xeyni jaas bu app buy mat tabax yi ak alal ji ak njaboot gi des na ko seddale te doo ko fekke te lum fa bari bari lañ lay sànge loola nga ca yóbbu gannaaw sab tàgge loo fa bawan loo ca bañoon sag dund des na ca def loola gannaaw sag faddu te it amul garab amul ab téere dub cewri duw teggi allahoo buure téeméeri at yu nekk ak maas faatu way topp yaag way mooy yeññe pay laatu kuy dund ku ne danga jël sa wàll ci ruugu xar-xarle badal ni cell kenn du mucc kuñ fa dem sa ngénte faw ñu dem sab dëj lu metti metti yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci waru te bañ noo topp yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci waru te bañ noo topp bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga meritam bul daldi top sa mer ba daldi jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna begam ga amna pexem ye jumna ci yalla bajjo dëndam yajib na langam ga fees na bëre na daan na cay boobu bàjjo lim daane ciy mbër yàq ko ciy mbir xañe ko ciy cër diree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw ci nooju man jàq laa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga ti it ak mucc tey jafe na man jàq naa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga tiit ak mucc tey jafe na ca yàlla ji jamonoo bon nit ñi faf gën a bon kenn ku nekk ayibam ñàkk ayib jafe na saytaane rungu na mboolem nit ñi ngabbu yatam ku ne yatam wa mu lay sàmmete raw jafe na nit ñaa ngi tey nuur ci ay bàkkaar baru yitilim seen leeri xol yépp a fay xol boofu gis gumba na góor ñaak jigéen ñaa ngi mel ni bay yu sër bi boyal koo jot mu doon sa jabar al xayri kay xewi na.
teket ko warta te ko sab jël faaw mu reey ca kambi naar yeeyi matte kalor barina aw naaru goor boko maf ñan doy dawal di dañal jël mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ñi jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay biblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna man mu lam ak yaq abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan reey yoyu bir barina kenn dootu jog doxu yiw kenn dootu tok waxu yiw kenn dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni sa rex nan tuubi de jigena xol bop gis aduna ak am kom la duy bani mut fam nak serign bimb bo deggal bu wer jafena ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa inab bu yegg di da jamono ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa inab bu yegg di da jamono mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig bi jigena mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no nge dem te dun depat amana dig ba jigena ton nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu ton ni nun kon nan di baye xel lawan yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna war ya jigena bakan da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ata jegut fudik ba ak se sotina te aduna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñepp ak ne weta ak seen xel yi dal gi epuna yanana mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaxaan ñu xumbuna ñepp ngi riri wuti alal ñi epp len tay capital ñi keri marbo len fulal wut mi aram gi eppuna ko ji sabaxna adunaam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertna kol buduy ribani mut kay dootu moy yalla batit ngir xol budé dootu xalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytané na ca bir di fur fum ko yebal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wunyaaw amin wunyaaw tedd ja def nak jef ju nyaaw badena jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess nga te dewete doni di soppiw te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem nga dess nara fanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jam toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bolak la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nitit te ter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ suuli ba ñew lay jëk neep tepp ci yow moy gëtt ya ak payma fa yow fo fa la xet ga yemena yaram wa sax yene ca bir ndeg ment yey lek sa yuur tangor wa dal di xaar sa bir ba mel xalaat ko yalla na allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor atay diis na metina yalla jogul ci lam waxoon bay wutut lam digle won du bayit lam dige won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bay wutut lam digle won du bayit lam dige won ku ñew sa añ ba sotina Allahu nang ma yegalel sayene ak say mebet yima mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu weursak lu nu yene man ko takalano mepp ndog ak luy gare ci saw yaram ak xel mi baluy bare te xam nga bir xam biti xam lu nekke umple wo fajal mali ma nekke musal ni yit ci ku añaan ak gemmeñ ak ung jabar ak ayubet ak lammeñ ak ayu nit ak jinne ak lo bind musal na ci ayam wayaw mi bind bi jaay mustafa mi gen kuñ bind
ak barke si ak ban ba mi raw kuy bind tubo ila allah ngir kattu bi jot na ci man tay muslu shaytané foñ banex te moy tubakan tay se ba xam liñu may jiñ ndax ndayel la ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem jewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamu ak def bakan iliman do jombu do ruslu do oto sheikh lu len lu ban boole ak rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki ma ili nax la deug sa kan boole ak rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki ma ili nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar serign ban bali ilajes te moy li fi man nantu bu bax reccu moytu moy te sax ci ndigal yaakar serign ban bali ilajes te moy li fi man cheikh bamba nona ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di ma ce farlu faw ci djub fi kulli waxtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek natu yek dogal yi yi len di dal te ma ce selal xol yi te ngeen di nopi ci luddul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakku xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may say say du tekki fo fa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla aye lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla aye lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub ko al ko day alake bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneel li luko moy ab jayla murid sadiq murid da fay gem te selal gem nga xam la mu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nangola geey bari jom te sopu it serignam yaro yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku dibtalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gakka ak yutilim doylo serign ba ta doylo lepp lu indi gelam ta tak ko top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xataay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam xataay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mu am mu xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di konter murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo dafay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul dafay tux di mande ka ges di sa ciag di sol ay sagar kel bu njoof yorub tankamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tey su jot nak di boof yorowul ci jen dara mba genn kër xamul sax serign bam tuddo li ca soof
bima yi nak ñu bañ yoon yi bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye kasof weyal yow te bul rirendo te da duy murid kon da ngay xeyni sif weyal yow te bul rirendo te da duy murid kon da ngay xeyni sif weyal yow te bul rirendo te da duy murid kon da ngay xeyni sif.

0: nañ ko ray mo waral mu gaday bay sina li mu tud ci ko lal ba jang suratu yasin ak yeneeni baat suñ ko ci seen kaw jaar ci seen kaw jall teeguñ na romb na fa seññu tuba yi neena bi konsi di privé bi dajalo ayé joju mom la yalla tacc ci seen xel ñi ne nañ ko ray ñi ne buñ ko rayé aduna tukki ki buñ ko rayé rew mi dañ xaru ci suñ kaw ñi ne nañ ko tejj ñi ne fuñ koy tejj ñi ne ndar ñi ne dedet ñi ne kon kër nit ñi dañ genn seen kër yi talibem yépp dañuy ñew dëkk ci fi ñu ne nañ ko génné ta seen tek loolu la claire khaaton yalla def loolu daldi soti néna mo waral ñett yoyu yalla fayé na mako ñett ñi ne nañ ma ray ñi ne nañ ma tejj ñi ne nañ ma génné néna yalla fayé na mako ñett yo xamné doyna ma néna loolu moy lan bima daatan tukki tukki geejgi agon na ci maratibu shaykhuka maqam mo xamné ci le serigne bu ag ci yalla di ag ci gëm yalla ak wamutu ci ndigalami ak rafetal sa diine neena agon na ci waye neena bobu amna luma defé de lo xamni li mi ngi melne paga yuñ may jam mi ngi melne nga jël jaasi di dag sama ciati barami lolo moma defé won ñu ne ko lolo moy lan mu ne kamalul iman ngam gu mag gi nga xamne mom liñuy tuddé xam yalla bobu defé won nama kamalul islam l'islam ju ma fekk nga xam liñuy wax yaqeen bobu yé defé nama kamalul ihsan gi nga xamne moy al wusul ak deug deug ci yalla yi bobu defé nama deneena ñett yi amé wumako luddul bima jaxassok tubaab yi deneena tubaab yi ko mësa jaxassok ñom sëngëm rocéku man nak bima jaxassok ñom ci la amé ngëm gëna kawé kon may mom moy safanum gañi bokk na ci secret tukki geejgi feñal gu suñ borom feñal gëddëf ci amadou bamba ci boromam ak jaglél gum ko jaglél don gu mu don yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu
1: tax seen rajo bi di xassido won bayen
0: dinañ gënné won rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaarël ba moy biñu déparé biñu déparé kokki biñu daan ak ci louga serigne bassirou mbacke waxna ko ci téré bi soldat yi ñu yabalon ñuy japp ci serigne touba dañoo mujju raw mourid sadikh yi bu serigne touba jappé ba nopi bak bi mu japp won soldat yi dañ koy xëccio ba di ci xéxo kenn ku nekk di tub di taf ci sa kanam ak di mëkk bak bi ak diko def ci sa poste di barké lo ñoo soldat yi ko doon japp ci waaw ndax mom mo ne zulli lil fard allazi lam yalidi walaysa mawludan ataba khaladi mo ne zulli lahu azalla li riqaba wa anfuadi kashafa niqaba neena yalla mi kenn jurul kenn kenn juruko momi setal sama xol mom la torox lul neena waye bama torox lolé yalla ba joge fa kuma tassel te nga torox lu ci sama kanam zulli lahu azalla li riqaba wa anfuadi kashafa niqaba neena yalla wunina mura gi won ci sama xol bamay jakkalo ak peyem ba lolu ki ñi jang histoire xamnañ ne don gum don yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko may lolu amal hudaybiya urwatum nu mas'ud bako wa quraysh yabale bam ñewé ba delu lan la wax wa quraysh dof ni len man day gis na mi gis ñi koy wax najashi ci arab gis na qaisar muy buru romain yi gis na kisra muy buru persi yi waye muhammad ni ko sahaba mi fonke gisuma ni gis ñu fonke ko nonu gisuma kisra ñu fonke ko nonu gisuma qaisar romain yi fonke ko nonu muhammad mom bude tafli sahaba mi ñeukent tafli ji bu ñando ñu jëf la jëkkelante ñand xit yi bu wato ñu ñeukelante kawar gi bu tafle ñu ñeukelante ko muhammad nituk lan la kon serigne touba don gum don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo waral soldat yi li ñuy def bobu xamuñ ne ni ngay jëf jëf jo xamni jëf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ya bokk na ci ni mu don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fenc bi tukki geejgi biñ ko xasse ba genné ba batu bi daw wer ba ag kongo xam nga ne batu bi mom dafa ñëk daw ba ag poru matadi ci kongo dem nañ ba ag fa ak mom soga retourner mom indi ko Libreville lolu non la ko nar ganar bi bindé bind na ci benn beuy sax neena an saniyam ti dahu nabbin hatibi jumlata ma laqaitu nahwa matadi mo waral secret bi nekkar fofu moy biñ ko genné ba woon bañ wor leen fiñ tolni ma nga ci poru kongo nan la tuba bi def dañ ne wo leen cheikh yep ñu wuy suñu ndar bañ woyé cheikh yep ñu dajé leen ndar dajé leen ci sal bu tolni sal bi ngeen tok ñu ne bu ngeen leen dajalé bañ dajalo rek na ngeen leen tuumal bu ngeen leen tuumalé da fekk soldat yi taxaw ci bir buñ nan teul rek nañ leen assassiner ñom ñep su ko defé seigne touba mom sanké nañ ko cheikh yi buñ leen réyé rek talib yi dañuy daldi tassaro kenn dootul ñemété waye biñ leen duggalé ci bir sal bi bi touba bi ñëwé tok jakarlo ak ñom dafa jek jek rek titangalé ko
1: seigne rajo bi di xassido won bayam
0: ti ba palan xam ni te muy def jenn pat pat mu jek jek rek yuxu mouride di arsalé leen genn leen sama sal bi ku leen fi wo lu ngeen fi def acci genn leen bi mouride genné ba tassaro ku nekk japp sa loxo morom wa so way li mom doyna war di mbir yu contradiction mbirum mu contradiction mi mom doyna war di kenn ko ne man day jaxal na ma kenn man day jaxal na ma am ben mourid bu len xaar len mo wax len man lima gis giñ na ci yalla ne biñu toge bi tuba bi ñew ba tok ma jakkalo gimi señ tuba yi reem yu yexi mi ci kaw tax mi diñu wër diñu tim lolu mo indi won ci tangi la nek ci bir tax mi sallallahu alayhi wasallam la don fofu de mo ne won masirtu bi nusirtu bi ruhbi masirata sharin sallallahu alayhi wasallam neena buma jubé sama non doxu wer yalla dama koy titelal ba gennel ma aw fitan ci mom nga xamne sagaru ndir la fay fek kon dal fakk naane boko day set secret nek ci bir geej gi du jeex du xaj nena inni ukhatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra tayaqanu bi annani lillahi abdun khadimun li rasulillahi nena dama dem ba ci sen souf sa ñom nasaran yeet nena xaaruma len fi ci senegal dañ ma yobbu ma dem ba ci ben bir sen bir souf so souf soté nan len ma ngi len di xamal ne wolu len ne duma nek jaamu kudul yalla duma nek jewriñu kudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mom waxon nako senegal waye waxat nako fi ci sen souf ci inni ukhatibu an-nasara turra fi ardihim limaliki mutarra tayaqanu na ngeen wolu ne bi annani lillahi abdun yalla dong lay jamu khadimun li rasulullah dong lay ligeyal kon mom lamu waxon fi bako gañu yobbo fakk ne dañuy jël bakanam fañ demé bu wétak mom mu ne lama waxon fe lay waxat fi rek maral neena lillahi qad basaltu inda galwa wasanini amma yajrul balwa neena bam agge ci nit ñi tuddé galwa fofé day fala agge ci yalla fofu tamit amna leral tuti xam nga ni seigne touba buñ la bu la waxé né bimu daatan dem ci geejgi agale nit ci yalla moko gëna yomb julli ñaari rakka mu delo la né bam démé ci bir geejgi la soga agge ci yalla xana lool dañ la jaaxal agge ño worul agge ño woro jëm yi woro nalo yi woro gañu jëm ci yalla ñent xaj lañu salik mujarrab majzum mujarrab salik mutadarik bil jasbi majzum mutadarik bi suluk salik mujarrab moy kan moy ki jang ba am xam xam doonu julit dem ci jakka ji jaxaso mbokki julit julit bu sel ngogo kenn duko defu serign wala jangale ba nga xam li mu xam demul wutu tere yu tolni yim am ti tok sa keur ñaarel bi moy majzum mujarrab moy ki nga xam ni ki xecc nañ ko mu ag fa gañu ag waye jaarul ci yoon bi koku man la ñaanal mu nangu waye kenn du jeblu ci mom ndax jaarul ci yoon bi ñettel bi koku moy sheikhu tarbiya moy ki am ni jang na ba xam jaar ci yoon yu soobu ñu jëf bu ko xëc ko mu ag koku bo jibulo ci mom dana la tarbiyal sa ruu ba marale le fi suñ borom ba serigne bu magangi nonu waye serigne bu dex la amna serigne bu ko fiite kaw moy serigne bu geej koku moy kan moy majzub mutadarik bi suluk moy ki nga xam ne ba muy gane jamono fekk na mu ag mu daldi samonté teggini daldi def teddal li soobu wat ba agat genenu gag serigne touba ngi noni mom la serigne moussa ka neena maqamati junaydo ki bo ci tay for ci sak raw nga ko lakon ci taxtila for neena ya khayra mahi maha junahi ma al mizay waqt sabay yow farkatu bakkar ya ma faral jeng ak deung faral moy mborental bama nekke ci ngone ko jang terib serigne bisiru mbacke di islam mam jaara nek li da nga xamne koku maqamati junaydo ki bo ci tay for ci sak raw nga ko lakon ci taxtila for bi serigne moussa ka wax moy deug xam nga ne fofu rek dang fi gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gën sayyidina jibril moko upp xam xam mo gën ibrahima lu waral ñu ne ko tabe millati ibrahima hanifa
1: yeen ñene deglu ci touba modam ci seen radio qasida online nek fi ci touba itali ka deg di bay ko fi ci touba milano
0: dafa gane jamono ag gëna ag way ag ya waye dafa am khanun sunnatullah walan tajidali sunnatullah tabdilan suñ borom dafa am loi bu mu teural kenn sañu ko violer ma waral momin mu ñew soobu jaara ci yoonu gaña ba agar geneenu ag waye ag gam ag bokut ak ag bi nga xamantu wa tasawuf de bu tuké ci geejgi ba ñibisi cheikh sadou abi mom nga xamne kenn wérantewul ak qurban yam serigne ba nga xamne mom la bind indalel ko suñ touba ma ngay wax nan ma'adinuhu ajnadu minhu nasara fa asba fi tilkal kuhuri nudara nena ma'adinuhu mbellum seigne touba mom nena mbellum mom ajnadu minhu nasara nena nasarani ño fek sa mbell mom ñun nuqe la fa asba fi tilkal kuhuri nudara ba nga demé ci bir geejgi ba delu fi da nga taxo ci nek mbellum khalis waye wurus wi leer xat nga bi ngay ñibisi wa min sadfi al bahri al muhit badafu min talalini fi al huya al uyun khuyara neena ci xor ba nga nekkon ci ocean atlantique ñu genné la ko bi nga delusé da nga nek wurus wu rafet way leer xat wo xamni wi kula xol geleum ba xasse nga daatan jeex mu neexani andi sa dinil gharib alladhi qada yati sururan minkum wa iftiqara cheikh sauda bi neena mom ndokelul kenn l'islam lay ndokel neena l'islam mi amone jambar ju mel ñi tukki ba delusi wat indal ji jalore mune hani andi za dinil gharibi neena l'islam jitu mu rank won mom lay ndokel neena yatihu sururan neena l'islam mom bigna bay sigere ci ñibisi gi nga ñibri yow seigne touba te mi ngi sataay kon nak lolu moy bis bi nga xamne mom la santane talibi diko magal neena bis bobu lu mbeggon ci yalla ci lako am mom la waxon serigne mat diaw paxa ak cheikh ball fali jeng neewon na len bis bi dal sa su ñewate kep ko xamne sama mbekte sa mbekte la bul xeb ginar bul naw gelem lo am nak mako ci reyle sant lema ci yalla ndax luma beggone ci la ko amé moy 18 safar bi di waji ñew bis la bo xamné bi gañu bax ñi jitu won day xam nañ gëneel la ba neena dañ ko fekk ci dëkkam diko ziaré di mone innal ladhina shahidu fil ma'rak mujahidin kull abin mushrik li yanwalun kulluhum yaqbituni fihi wa kullun za'irun li watani neena gañu andon ak ndol makka de ci xare ya yalla jox na ma lo xamne ñing ma ci ñetaat ba dañ may ziaré ci sama dëkku way Seigne Touba neena ahlu badrin ak sahaba ya deewon ci tolu xare dañ koy ziaré ci fi mu nekk ci Touba ngir ñetaan guñ ko ñetaat lan lay Seigne Touba ko bind ko wedd nak yak ciak ko ko wedd yak mom ëlëk bu ngeen tassé ci pinjum yalla nga lijeenti ko Seigne Basirou neena tukki geej gogu bi mi ñew Seigne Touba xaarandi guñ ko xalaatu ko woon ci zahir ndax suñu borom mom mbiram dafa bari ay secret gañu ko yobbu tamit ñoomit jamono yoyu préparé wuñ ko won donte xamone na ne dana dem mom mbir dana dal ci ko waye fu ko yalla di jëme mom la xamuton neena bi mbir mi di aksi yobbu ko mu daj fa lu muñta misal kenn neena ben bis ñu tok ci kanamum di waxtaan di net li mu daj ci bir geej leg leg talibi yi net leg leg mom Seigne Touba mu netali neena len mo ne day barof sangam daj na fa nangam ak nangam ben talibi jek jek mu ñu ko muñ rek mu dal di bind yuuxu di joy joy yu metti ako mbacke li metti na Seigne Touba nako shadid walakin ma'azallahi min an yakuna lam yaqa lu metti la way yalla na ma yalla musul ci mu bañon ma dal de fainal makanata wal huzwata lati mukintu minha ma kan li takun illa bi sababin yuwasi azamatan ne ko maqama mi ma yalla jox ak cier bi ma am munumu ko wonam am ludul ma am natu yu ni tollu rek Seigne Moussa ko waxon nako la yalla jox xarit ba ci maqama ti munu ko jëf natu lañ koy xeyma te bala la wolo ba jox la bir ye nga muñ na tomb aw ci yoonu mbeere moral neena kalam man awsan hada wa khasraja amnani bila taxaw man akhraja neena yent yalla muhammad mi nga xamne mo orienter gir aws ak gir khasraj mom ne ahmadou bamba bul ragal mukk gaay lay genné degeural su fit te tak su fit bul ragal bul tertere xamulun jum dagara net li na ci terem neena nar buñu wax habal ibn bey ad daymani bok ci banu dayman dafa net li neena ab borom baye soxnam xisso bu doy war la dafa wëru ci pojub domam ju jigen mu diko filil kawaram ak diko tanal tak tak yu nek ci bob bi goor gi jek jek ne beure rek ci mu tudon ci pojub domam joju mu seen ko mu daw ba ci kaw jawu ci rek wiq tank bi bi wiq tank fi ci jawu ci rek ñu deglu ne tal bi ne tal tank bi ne tal
1: seen radio bi di xassido won bayam
0: kenn gisul fu mu door tank bi ñu gaddu ko yobbu ko laxas di fajj ba mu xawa ximaliko ñu ne ko li lu mu don mu ne fi ma tudd la seen wali waw di ahmad ibn mohammed dekk senegal ñang ko ciene dekk ko tuba bi diko genee rewum senegal te dañ ko tonte mom l'islam lay ligeyal ma jël sama tank bi doon wiq jeng yeen bëgg mu dam mo ci la mo jeng ya dag ci la sama tank bi dammi ah xamna ne kañu yobbu mbeur la way koku yeen mbeur la nek ci gannar wiq sa tank mu dal ci waxum dakaru ci ay cien sa tank dammi ci dakaru fa fil ghaib asrarun walillahi hikmatun fil ghaib asrarun walillahi hikmatun suñu borom amna mbir yo xamne ku ko nat ci xel da nga joom amna mbir yo xamne xajul ci xel de amna mbir yo xamne xajul ci xel ngeum mo lay jalle kep ko xamne dama da neenga damay nek ben cartesien bo xamne lu sama xel atnul ma weddi ko soyo bo ngi genn ci l'islam alquran dem ni alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun bokk na ci secret geejgi serigne touba neena waxat batan mu'jizatun ta'akhara lil mustafa fi ghurbati qad ukhirat neena sama tukki bi ci geejgi ay miracle muhammad sallallahu alayhi wasallam feñ na ci ñu nako moy lan mune wahiya kawnu man tasabbaba ma'a fi ghurbati fi man ida yaqma'a tahta allatheena lam takunu ma'ahum min al ida wa rabbu liqama'ahum neena kep ku bokkon ci ñi sabab lu sama tukki ci geejgi doon sama non neena ku ci bokkon ba bagay faatu ñi ci bokkuton ñolay fete ko ba sa di taxaw ene lolou ci secret geejgi la lolou lum don ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune wa anna man tasabbabu la yadkhulun fi rahmatillahi wa narin yadkhulun wa annahum laysa lahum fi abadi ma lam yatubu ghayra abqa kabid neena kep ku bokkon ci ni sababu sama tukki bi ci bir geejgi neena du yalla neena ma do tabbi ci yermandem ji sawaram wala lay tabal te neena dara du len ñeel lul choono bu len di xaar rek lolou kon moy suñu borom tabaaraku ta'ala dafa nurole tukkem ak biographiem mu nurole ko ak tukkim ndol makk ak biographie muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ci zahir nak ak ci batin ba agna sax ci wun dama yowmal khiyamati nonu yonenti bi nañi dajje mbugal muñu toll nonu ci amadou bamba di dajjel ndax limi tek moy da nga nonu xewal suñu borom tabaaraku ta'ala ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قديرا لقد اضلني عن ذكري بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان غزولا نونو نوني يونجول ماك دي ويتو دي ماتي سين بارام دي ويتخ الك نونو لا نوني شي امر بامبا دي ماتي سين بارام الك دي ويتخ دي كون نان دا فا نيك دي جيم جو خامني liñu wax ne qalaba ruhaniyatu ala bashariyatihi dafa dem ba spirituelam not matieram lolu ñi jang tasawuf xam nañu ko cheikh douab sharani bimu ñewé égypte bimu ñewé caire capitale égypte taxo ci village nek ci ben ruq difa jaamu boromam di jaamu ba muju xir japp ko ba jégg dayo waye neena amuluma lek lu dagan neena mu muju di toj doñu suuf yi diko lek neena xamna ne lek suuf dana lor wergu yaram waye neena yaramu lor mu ma gëna rugu lor neena ma lek ci souf ci sama yaram bi amuk tawat moma gënal ma lek ñam bo xamne leuntu man na ci atté bi sama roo gi may netu waye gak neena abdir gañu yek nit ñi yek ne ab jaamakatu yalla ngi fofu nit ku fa romb sanni fa ay dinar bu ngon jotté mu jël ci ñaari deureum jënd ci sungu fa ab lem ndogo ca bayyi fa la ca def ku fa romb bo bëgge jël bu guddi jotté mu yek ci kaw juma joju jaamul khumri bu yegge ci kaw difa jaam boromam ba benn gis neena fimu yegge na ruham sel na dafa julli geba nopi beug yeek ci kaw jumaaji rek ci xolam ne xolam ak xalaatam nek ci kaw jumaaji neena ma yeek nima sama ruudi xecce may naaw ci kaw ngeloli bana tegg ci kaw jumaaji lolou ku ruham dem ban nat yaramam waxtu wo xamni ruu banex yim lay lay yang ko koy xagn doto lek ba sour doto nan ba mandi doto nelaw ba doyle doto tok ci grand place do nek di waxtane lula neex fo tollu yaangi xalaat yalla diko waxtane tuti ngay lek tuti ngay nan nonu seigne touba yare won mag ni ko topon bolé sax ci wutu yalla day mujju so bëggé téw fi barab boko téwlo dëgg dëgg da ngay xef rek nek ci barab ba am tax lu mu reey reey bo bëggé dugg ci taami da ngay téwlo biir tax ma rek xef ci nek ci biir barab ba da xam ngeen né ru mom faléwul dimension ru mom teunkuwul ci monde de dimension bi ru secret yalla bo xamné bi amul dara lu ko mëna teunk fu nek man na fa dem lu ne man nako def gis nga cheikh abdou sharani nonu mu waxé nonu ko yalla maye mu daan wër aduna ci lawul jog égypte té néna sa su wéré ba nopi yaram mom yépp day metti day mel dawel dang ko doon dur ay cour té dëkk bu nek néna bis mo passon ba wacc fa dañu na la wax né la barab sangam nangama fa nek garab sangam ni la mel té musufa taxaw ak tankam té daan tok égypte rek di wër aduna bi nonu arifuna billahi yalla may leen katan gogum kon nak nak bu ruham nak yap yaramam tamit batay secret la ci secret tukki geejgi lolo ko mayande yi mu meuna san deram bobu julli ci kaw océan atlantique tik té labul ci bir ndox mi ndax mom da dan wax ni kullu ma la yujawizu dunya ila al-akhirati fala mubalat li bihi kullu ma yafna faqad bihi sahlun daf dan wax wa jamono ni len lepp lu wessul aduna jam al-akhirah faliwumako da na len di wax ne lepp luy jeex mbambam lu ñak solo la luy gaaw sey lay doon kon nak guru gi nak yap yaram moko manana may mu taxaw ci kaw ndox di ci julli nekul ni jëmi julli gi rek mom ngay yemu waye fum tollu won lu mu yegoon lu mu gisoon mom neena bakkanam bu faatu moko gëmel mu faat ndigalal yalla neena mom yaakarutun genn wilaya
1: seen rajo bi di xassido mbayen
0: bu bu kabere du lap ci bir geejgi mom neena neena dal man sama bakkan bi faatu moma gënal fop waxtu yalla wi jot ñu teunk ma rek ma bañ ko julli te xamna na yalla mi sak gal gi mo sak geejgi mo sak jeeri je yalla mi mom suuf momum geej kon na jëf ndigalal yalla ci ko geejgi donte damay lap sanni derba ci peelu ci derba na degg mu julli ba nopi kon nak buñ démé yowmal khiyamati tay takki suuf yépp dé fo taxaw man nga né diw julli na fa té alquran néna yowma isin tuaddi sa akhbaraha buñ démé bi sëñ suuf lu way defon ci kawam dana ko netti mu né geej gi lu way defon ci kawam dana ko netti dé océan atlantique bi su boba bu ko yalla né ku mësona lal dërëm julli ci sa kaw kan lay tuddu ah ku ngeen xam ko ñaarel xanda xam ngeen ñaarel ñett ñu julli ci kaw geej gi man day lima jangagul ci téré tassaw histoire bu fi ma tollu gisuguma ko ko massa def mom dong la massa gis yalla jaglel ko kon nak ko ko yalla jaglel selalal sa diine te netwayer sa ruh te gor gorlu bul bok mukk ci ñi gëna sagal sa serigne donte ñam tassel jamono ñep daf leen jox exemple bo xamne bi l'islam jaral ko lum jaralul kenn ah yow talib bi tal ñi ga tassel jamono yep da nga leena waral wan tamit na l'islam lim la jaral jaralul ko kenn bu fekkene ya nga roy serigne touba bëgg ko jox ñukëlam bëgg ko jox akam la ko l'islam jaral loon daf la koy jaral yow mourid bi nga rus mos nek ci biir ñeneen ñu dul ay mourid nga gën fa sagane jaamu yalla gën fa niw sa xam diine gën fa upp ay xéeti ndëng tek moy yalla loolu nga warmal señ touba bu bul def loolii mo ra neena salamati mimma yujuru kabada unirtuha fi hawli yamin asbada neena mucc gi ma mucc ci lepp luy xec ay ciona mang ko amé bama sesé ci geej ga du sidi sanni faja'anil baqi ladal buhuri bima bihi sumuhurul huri neena bet nama bama nekk ci bir geej ci fa lama yalla joxe lo xamne ci la laq cianu jigenun hurul ayni ya nekk ci aljana neena yalla joxna ma senu cian ba cian na len julli ci kawam ndox mom la ko suñu borom ma sa jaglel ci kumulul awliya yi waye bu fatne sahaba ya day jaaron nañ ci kawam ndox ndax mom bu fatne jifam jep day bessel jifi yonentibi mba muy bessel jifi sahaba ya sahaba yi bi fi yonentibi bayiko sa'd ibn abi waqas mo jitu mo jitu won xare ba biñi song ci pers yi nekkon fi iraq ñukoy dox ñukoy don wax madain dañoy ñew bu jup geejgi ndox mi dal di four ba fess del nga xamne ku ci xusal sa gelem lap ñu tudd guddi nelaw gënt seen fa seen gelem yi di dox ak seen fas yi di dox ci kaw ndox mi ñu yew rek sa'd ibn abi waqas ne dogu naane dañuy dox ci kaw geejgi ñu ne ko dox ci kaw ndox ñu ne ko waw ñu ne ko yow de ya suñu amir lo santane ñu def ko ñu ne bismillah sa'd ibn abi waqas ni la def tay ci loxo benen sahaba lan lay wax zalika taqdirul azizil alim ñepp diko wax zalika taqdirul azizil alim li ñi wax di dox ci kaw geejgi dañuy dem ba seen fas yi sonu ñu lalal leen lu melni saaku fas yi goor ci noppulu ñu noppulu ba noppulu dal di lalli waat fas yi dox ci kaw ndox mi melni ñuy dox ci kaw suuf ba ñu jubé wa madaay ñepp dañoo daw dañ ne ñi ay jinn la ñi kenn muñu xex ak ñom ko yobu baye leen dëkk yi so jangé jamu karamatil awliya wala hujjatullahi alal alamin yusuf ibn ismail an-nabahani da nga ca fekk loolu mala wax de waye nak serigne touba mom yoy yep mom defuko won muy miracle de defuko muy karama defuko muy teranga bi nga xamne mo gëna mag ndax mom neena karamati khattu yadi la wax serigne touba neena karama miracle bi gëna reey ci ay karama mu gën ko fonk gënal ko ci neena moy limu bind ci loxom neena da mujj sax mom yem ko nuko ko yalla jaglele kon julli ci geejjeeg agal nit ñi ci yalla ak limu defar lepp neena lolu yemuko liko yemu nek karamam deug deug moy limu num loxom yabbi fofu bofu sété da ngay gis rek nim don yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam xarna wer wi wax loy mbeut lu nek def nako wax lo kiwel waye mom alquran la defa muy miracle bi gëna mag ci ay miracle ndax moy jaasim gi nga xamne ji ci la daan gëdam lo eloquent yi dak wax ci wa quraish ndax xamna ne wax lo am mbeut dox lo ak garam mom njabarkat bi man nako waye secret su melni alquran nga xamne kenn muñu ta wax lu ni mel lolou mo te njabar kat yi dafa melni yettu yentu yalla musa waré seigne touba yeen bindum loxom la def muy karamam bi gëna mag mo ra cheikh abdul karim alqushayri waxna ci risalatul qushayri neena dafa gis ben way buy waxu ci kaw jawu ji di wi melni kuy dox ci kaw suuf muneko waw yow bima nilta haza fo jaar ba am li muneko taraktu hawaya li hawahu fasaqara li hawahu dama baye sama banex top banex mu tagatal ma jawam ji fuma neex jaar Hassan ibn Atiq al-Qassalani neena dañuy dawal seen gaal ba rombu soxna so xamni
1: seen doji bi di xassilo won bayen
0: solo gat limuy jangul al-Qur'an ñu jadd ne ko yow li ngay jangul al-Qur'an kenn du julen ni mu ne jangal len mu luma wara wax ñu jangal ko suratul fatiha won ko ginaaw di dawal abdir ñu deg ku len di yuuxu ñu ne ge seen ndaw si di daw ci kaw ndox bi nan len taxaw len fat li ma la ngeen ma jangalon la nga don wax ba meena daw dox ci kaw ndox kay bo yobo delu ci moral imam junaydu neena imam junayd neena wal yu deena ngir mar wal yu doxna ci kaw ndox mi am ku ko gëna jégué yalla de ngir mar secret bi yalla ngi nonu wal yu deena ngir mar wal yu doxna ci kaw ndox am ku ko gëna jégué yalla de ci yalla ba ngir mar ti muntam ben guxum ndox bum nan kon bu japp ne wal yu yom bi feñal ay karama rek moy ki gëna jégué yalla wal yu meuna nek fi lul nga wo ko mu faxasal lu tak ci sembu mi munu ko boko won ci gannaaw mur bi munu la fa fekke am wali yo xane bo nekkon etats-unis d'amérique wo ko fu mun la fa wuyu te wali yi mun ta joge fi mu tok gëna jégué yalla ke man la fekke amérique kon suñu borom mbiram desu ko qiyas ci barab desu ko tak fi barab lu laq la lo xamne mo ra suñu borom kulako gëna xam gën la ko ragal rek kulako gëna xam gën la ko ragal kulako gëna jégué gën la ko wet so demé ci wali yi ñu tuddé ataul khurasani neena ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buqatin min biqa'il ardi illa shahidannahu yawm alqiyamati wa bakat alayhi yawma yamutu kon lolou yeen batay bok na ci secret deug deug bi waralon seigne touba tukki tukem bobu neena amul ben jam bo xamne tew nga fi barab bo musta tew julli fa sujjo fa jam fa yalla barab bobu lu dul ne dana la sede yawm alqiyamati te bo genee jamono daf lay joy ah kon ñaata teppi suuf ñoy joy seigne touba ñaata barab ñokoy joy ko amul deggu batin ba dem gabon rew yim jaar fenn fa de nga taw fa nga dem ba tim geej gi xol damiti denk bato ya nga xamne ci la duggon nga deg ñi ngay sabbal yalla ba tay ngir jaamu gam fa doon jaamu yalla Anas ibn Malik neena ma min buqatin yuzkurullahu ta'ala alayha bi salatin aw zikrin illa saharat ala ma hawlaha min albiqa'i neena amul benn barab bo xamne bi tuddu nañ fa yalla mo xam dañ fa julli wala ñu zikkar fa barab bo be day tiseru ak di kañu di dam ca barab yëm soso lol te ken jaamu fa yalla ken tuddu fa yalla lol kom te kat liko tambale ci kaw suuf si nga togon ba ci juroom ñaarel bi suuf lepp dañuy poukere wu ci tim gi nga len tim doon jaamu yalla lol li ci firnde rek moy serigne touba wax na ci gisaawu sakkor bi neena bamu agge gabon kéro bamu agge libreville neena fekk fa koy jaamu yalla wala koy sakku yalla def na ko ab bir bu gudd neena gisufa koy sakku yalla wala yoon wu jëm ci yalla wéru ko rom fu ñëk def neena bu ngon joté leg leg dana tum ranké balum dogo du ko am leg leg garab bi ko tim lay dag ci xob yi sakam
1: yeen yeen yi deglu ci Touba monde bi ci seen radio khassida online nek fi ci Touba itali ka deg di bay ko fi ci Touba milano
0: bala ko defat waxtu wa del ci suba neena ba wéru koor wa jexé neena suñu ton rek nima yalla xétal fu wéru wi tollu wéru asmané fu mu tollu mu bind ko neena kon duma xamati fu wéru wi tollu ndax neena gabon gama nek mom xamuñu wéru asmané wéru Touba bi rek lañuy tak neena bañu aggé ci bisub korité ba ma daldi dok sama koor sangu jigeeli sunna santane genn ci bayal ba ci ginaaw dekk ba fogné dana gis sama mbokk julit yi ma julen dol waye neena ma taxaw ba jentu di yekati ko luma ñett xey gisuma kenn kuy julli ndeysan neena ma daldi fasiyene kabba di julli ñaari ñege mar ay xale yu jigen yu ndaw ñew ba tollok man dima xol ba xal lumay def neena ma kabbar ñu xaq taay bu mbekante ma sujjon ñu xaq taay bu ma ruko ñu xaq taay ndax mom xamuñ limay def lu mu doon lu bes la ci ñom neena bama julle ba nopi mané allahumma innaka ta'lamu anni sumtu shahra ramadana kama amarta walakin lam ajid ma uaddi bihi zakatul fitri wala wajadtu la ajidu laha masrifan neena yow yalla xam nga ne worna sa wéru koor wi ning ko santane awma luma joxe asakay murum koor de yow yalla te buma ko amon tamit kuko yoy ñu war ko jox amul fi ci gabo kon nak ma nga julli ci sa yonent bi sak nga julli ci mom selmal ci mom barkel ci mom mo ñoñam ak sahabaam te nga nangul ma lima man lima manul tamit nga bindal mutiyabaam te nga defal mako muy sama asakay murum koor seigne touba net le lolu fi ñaarem ba nopi seigne basiru neena seigne touba def ne ki ma nga gi non de waye amna lu ko gëna yëm ñu ne ko lu la gëna yëm mu ne xana la yalla dogal ci bir mbir mi ñu ne ko la yalla dogal lu mu doon mu ne at ma jitu at momi ma nga julle fi ci senegal mbolo ma nga bari ci sama ginaaw ba kenn jotlé day yuxu ba fa batam yëm kenen jotlé ba batam yëm ngir mbolo mu bari neena ci deewen sama julli korité man do ngi tundum kenn fi sax taxawul ci sama ginaaw waye neena lima sante yalla kérok ba mbolo ma bari ak kérok bu me ne tundum wetlé ko ba mbolo mi tay jir wetuma ndax yalla rek lay wetlé ko fuma nek neena lolou mom moy kiman diko ci neex ci mbir mi kon nak lahu khawariqu adatin yadin biha laysat ka dirhamil mu'ta wa dinare khasidam gogu nga xamne mom la teunké inna ibadi laysa lak alim sultanum yene nga koy jang secret tukki geej gi yep ma nga mu dexeñ ci la khasida gi di gatt gatt waxna ci bir neena liqad ahla badrin usuda man zahsal washi wal hasud yaqulu li haythu akunu
2: wa radio khasida online kaddu gi bayiko

waxuma yalla juroom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sunu borom rabbi sitti wa jalla moy li ñi tuddé al jahlu yalla tabaarak wa ta'ala du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax al jahlu du dal yalla mukk ño jangon ci sunu bind ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim ku dara umpul kulul yalla amna lolu ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpuko motax mom du joom du jaawale du nax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi sitwa jalla jalaluhu mota alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa yalla moy ko xamni dara esapi wuko asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kudul yalla nak amna lola esapi kudul yalla amna lola esapi rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara asmani juroom yar ak suufi juroom yar ak li ci digeenti bi kudul fofu esapi wul yalla inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi sitwa jall mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi rabbi sitwa jall jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il la ci sunu borom rabbi sitwa jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamni du faatu mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sox yalla sax yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dindi te du faatu mukk boko beugé gis xolal yalla ku existé te du effacé wu mukk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jaxé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla da ko ni ko bos ni ko wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na sa mam abu talib mo lay def andal ba tax nga bëgg wëru ci mom momit da fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man mi dul faatu wërul ci man mi dul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man.

fi dul jog waaw keneen ku dul man dana fi massa jog kat wéru ci man mi fi dul jog rabbu ci tuba jalla non yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam yalla ñalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muné la ko deg muné la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko aw ndax yalla bu sampé ab sampam nga sempi mu sampa ab sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddum nga far murida to reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampa ab wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustapha Mbay Sam dama bëgg mu arité maniko hé ki nga faatu lu yagg Mustapha Mbay Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lo rek lay bañe dégg ci nopam yi dina effacer diw lool la yalla lay bañe dégg ci nopam mom ku ko def yalla dina lay effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla tawakkal ala al hayy allazi la yamut taw mom du fi jog mom du fi jog tawakkal ala al hayy allazi la yamut lolo tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayikona fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na maray la Abubakar mi xamone ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bimu joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution bango Abu Bakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kérok bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatu kiram wir won ci mom defini du fi jog mukk kérok bam fi joge Abu Bakar mi yalla xamal mo jog régler problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaroon ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jamm bay bo nga lem say kaake te dem teeri Muhammad dem na ko xamni nak yalla nga doon jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni ci sax da melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abu Bakar ji dama ni ci sax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla motax na nga fexé ba def ci sa xol gëm ni yalla du ma sa effacer wu gëm ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutuba jalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama beug turu Mustapha Mbay Sam effacer wo ben xaritam wala talibem ñew ni ma legi dañu beggone nga tuddu Mustapha Mbay Sam mum diw mani deet man diw momu mo de man yalla mom man jaamu yalla la diw momu
Mustapha Mbaye Sam la tuddu di jamu Yalla di momuma kat bëgg nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom mëna Yalla mo mom kërok lool la tontu talibim bob mo talibim la xom xaritam la bam ñëwé fekk ma dima gey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustapha Mbaye Diou mané ah Mustapha Mbaye Diou man Yalla mo mom bi Yalla mo mom kat man kana yahbudu Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut koku mo Yalla djoom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy tekh deggu gu wagniku yoy ben lu ci dal Yalla kudul Yalla nak yi man na la dal tekh mba deg gu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak deg gis ku juddu andale deg gu neex nistuti ñu dem deg gay wagniku bobu señ Modou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de fekk señ Modou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deg ko lutax deg ga wagniku lolu kaccet ci Yalla Yalla bokku ci Yalla bokku ci Yalla nopam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko déggu Yalla mo gëna sophistiqué lool Sayyidatuna Aïssa bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bok ci banu bakkar abou bakkar moy sunu mam bajen ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam jambat koko ngir mu régler problème bi bajen ben neena man xawma ko gëna neexi nopp Yalla lolou bajen ben ko sédel sun borom neena xawma ko gëna neex ay nopp Yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ko gëna neex nopp Yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahla ba khawlat bint sahla dafa ñew ci yaronata sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm niko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna ba tambalé ras mu xey fassé ma yaronata niko num la fassé mu niko dama niré lék ndayam yaronata niko kon aram na la mu daw déllu ci wat niko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bintu sahla lu wax rek yonentou ni ko aram na la yalla ni jindil kay dem waxal mak sama yonentou bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allahu khawlalati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allahi wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyidna aisha neena bi ay bi wacce lani yalla nexi nopp way ñu ni ko lutax muni man xawla xawla bi mi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te li wax xawma ci dara degguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xol fam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te degguma limi wax lan la inna la xolal batu sam'u bobu ñew na ci aya bi
ñew na ci sar bi ay bi ñett yoon khasami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg xawla la ti fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jëkërem di la ko jambat legi nak bayina la fi fekk bi ndaw si xawlatu bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu kërëm ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka tal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom kër fasena ma te sama bir yépp ci mom la ko tour ah yonent neena ma mbir mi mune su ko delawat légui nak man bayina ko fa yow lay waxal légui en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol set bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar muniko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-samiun waye basirun may deg di gis inna la as-samiun basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ma say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bañ yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakar dok sama jam luñ def ma ngi koy gis inna la basirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle lim wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bil ibad sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal warfa dajje nasran bi té am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi té ëmbël Seigne Touba ak laye bir daf doon jégué Seigne Touba nan ko Ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi té ku soxor la ku bon la waye sa bu waxé ba daanel Seigne Touba tontu ko niko wa ufawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la beug na pousso mo la koy nasal pousso reere bu ko xole gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambale naqari manatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp lu ko sori rek lay gis way lu ko jégué du tuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible
kul yalla nak lolou man na la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mujj ngi wut ay meeb wuti meeb ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi ngi won ci fukel ba ak ñaar ñong ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag manatu la wax nga xamne amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mune kacet yalla lolu musta'il ci yalla dafa jombu ci yalla fa jombu ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi ñu do ko deg koku ku dul yalla rek lay dal waye yalla lolu diko dal musta'il ci mom dafa jombu ci sun borom fa jombu ci sun borom kenen ku dul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañiku ba mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katcha ci yalla neena won sayyidina musa ak sayyidina harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara eh yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg na ko saab gisoko raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi situ jalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi situ jalla rabbi situ jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yum baam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqru'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi nign ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tomb bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasbihu imanihi ñeul binu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan lan moy ngëm yalla ragné lan lan moy deug deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nekk ci sa foi ak yo xamni ni waru loko gëm dang ko wara dégager leg legi nak njaxas dana am digeenti nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonu ma ci di wax diu sangam ñi la gisse al iman billahi diu sangam ñi la gisse damay gattañu rek ci wax kéré bi borom
ngir mi mo nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dila anhu bindat nako buñ accé ci téréem yi yiñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفة الأمور أساسية في الدين الإسلامية أو كما قال تفور فجابك جلد بقور أجلد بجيين يقم ولا نخم لبلو خمني تسعان الدين جل تنور كوغم ببرم الأخدرين أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasdihu imani weral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral diko ba xam foole wala vare la adina bi ñu nek cipp buñ la joxe xaaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri limi bari yermane teewul mu sak safara de safara wo xamni kum ci sanni nga xam nit keri won lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté mum ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko té top ko waye bu féké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw té do wañiku sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ño xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamné duñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mla yobale alquranam bi neex bi bu mla yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño daqalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu yaronte moñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek naan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango dama yalla ba leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatissé yi dama kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da teeng waaw da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawat man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu ci la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo démé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après aw arabie saoudi ñom mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji yak ñoma ci yam yalla da leena digël la téra leen bu dëgë rek bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy
lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diiw sangam doomi suñu diiw wa doomi suñu diiw wa li nga may téré ni wa ahlu diiw ngi koy def wa ahlu sant sangam ngi koy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñe sos yoon woowa nak ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekenteene dañ ni la bo demé ndereem di seigne touba dafa defone keur go xamni xam nga ñu ngi tuddé won barsaq pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsaq la tuddon lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaaro ko ci sosion wi nga yaakar te ki su yoss sosion wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jur xetax lolou kay wala foko wax da nga xam ndax waaji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbacke dim mi dom musoko gisul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meuneso mom nga gis ben waye bu ne fe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi yi lako waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi wa sallam ya fulan ittaqila fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëkke defé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëkke defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do gérafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidul sa soxna jidul sa maharam ci misal rek jidul nga soxna jidul sa maharam rek mu jaax ya ni mom ay philosophe rek la du leneen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khalalaw khala rasul ay soxnam ne daj ak bopum neen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën tax xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mën wax xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasay len ti wuti ñuko nangu manam tere na len ko ñu lank ñu xam do legge wax na len conséquences ci ne après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu japp ko comme comédien yi rek wa nga japp ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné gisuma la mbaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rak ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayir ni ndax yonent mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yonent bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na terom bam joge keur bayam ñew set ci sœuram bobu ci keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni murul awram murul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gannaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbay ya rasulullah ka sama keur gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram waratu la feñ de kéro la ko asma bayyi
kéro lako asma bayyi man ngeen bal mo wax deug yalla mom sama sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lé moona sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga del fa nga jëgë waccel waaw da nga leen di laye bir ngir yalla waye ni ni ciel rek ni ciel rek ni ni ni ni ni tax boomul buntu ci bir kër amul ndariñ amul ndariñ te jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nangu ah man de ñima ci sétlu jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangulul 100% dana la rousseau rousseau rousseau ba duko def nga diko gis aw fikay amna soxna su bax suma masone dekkal Dakar Aissane bu werde commerçante la bu werde luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mana yag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tuba yi tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tuba yi aramut waye sol ko bu nopi nak di watar watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tuba yi tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wul jigen ñu sol tuba ah kay sax dako ñaanal dako ñaanal ndax jigen buñ so ñoon bo wardo bo nopi wala bok day sol tubay bo nopi wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo légui nak ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol djokine wala lenen ba pare wad tek ci dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamne même bu doon dugg ci auto bu ngolé tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar watar watar ci mbedd mi lolou lako l'islam téré lolou lako l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiw ko 100% waye neubunuma ko ba gisatuma neubunuma ko bayiw ko ni 100% mom waye neubunuma ko neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu wok señ modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci tawduma yi jibu alal mukallaf tasihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañ ñi tuddé manam yusuf faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alcorane wax naan wa kana aqal alayna nasrul mu'minin yalla dimbali bi ni waruko waye moko warul bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko warul bopam moko jeelal bopam par decision warul ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasihu iman kon nak suñu mudi waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu war dem ci majalis bi di gërëm bu baax ak sante ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusu diop serigne yusu diop mang koy gërëm te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ara ko ci bayyi ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu ñu dajé ci julli geej gi fele ca Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu
dañ ko mool ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Seyd Touba dana ko way yépp mu jox ma ci ñett téré nga xamni bok na ci ñeñ jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofu rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñett téré jox mako ben bi fan yépp mang koy lire karamati khattu yeddi ñing koy wax jasakallahu khairu jasaihi diko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xalé ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba jox ñuko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Seyd Touba mi ngeen di liggéeyal ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa lismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yal ni len yalla musul ci shaytané yal ni len yalla musul ci ndok yal ni len yalla aat yal nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xam nako yalla xam nako danaka day buñ amul won dana doy war lool ñi ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajalé ba am ko ah yomudde yomudde kon ni ngi leen di wax jissakum law khair jissahi lama waxon serigne atou rek lool la leen di waxat lool la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay jeuf dina yalla tax rek jeuf dina yalla tax rek ma di wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisee ma bol len ci community bi wax na len ko di len safo len rek tax safo len ndax man woti wuma gambu ngir kuma indi alal man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolen ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ku takko serigne youssou la tinaliou cheikh ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen adini adi jinin nako yobul daari mustafa mbaysal magalu tuba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarqiya da tay boole jenen adi moy cieb ak sukkar ni li nañ mako yobul daari mustafa mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaaral ci loxom bi seigne ali sek bobu seigne ali sek momi ren la koy do gis kat ren bima demé nak bañu nak li nak mom jaado wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indi li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xamnako mom seyna li bi nga xamni moy wasi tabi digeenté par téléphone rek budé seigne khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xamni sax ben ñoon lañu mësa digeenté lool moy jëf ju yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na len lol yal ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo moy diiw ko giir wala diiw giiru ko wala doomi diiw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongu tax moy liggeel l'islam nga ni xaarama wett sa ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa bo ma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diiw wala nga jox ndax Mustafa Mbaye Sam xaritou diiw ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du wax demal ci diiw moy mu fay la waye ling ma jox yalla tax ak l'islam kay
motax bari wulen waye mang len di wax jazakumullahu khairan jazaihi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu ne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yone xaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmu ko mu doon batay ni jaak mu law xeyri jissayi jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nangot def ko ci seen téré jëf té boole nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla bu ci sheytane am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ Modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na luni ngir arrêter emission yi deg na lu ne pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll xana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamu ni mu toll waye comme adina dafa tere di man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye ba leen ay nit waxe rek lañ daldi arrière ndank waaw legi xol li nga xañ ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotu Serigne Touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko dani ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lu la way mëna wax Serigne Mor Joxane mu yalla nako yalla sam ak nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal mënu ko wax kon Serigne Modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek ndokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat man ngeureum fatina ko man ngeureum bu baax soxna ki nga xamni moy soxna sodo xumma soxna sodo xumma mi nga xamni mo jité julli geej gi neysan mu woma invité won ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñu ma daldi wëñu ku wat ndax bo ma ngi worna jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéglu bu baax mom soxna sodo xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamu won sax waxtaan dina fa am waye ko nan ma xaar ko lolu ma ngi koy jéglu bu baax soxna ci sama sama ko jere def ci sakam law xere ci sayhi jere def ko mo diko bax mom tamit momit ñi nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante ru ñom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak daal ci wax yu bare ni bu fekkoni lu xaaliss def la ma ñew def ko légui ila akhir yi mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggéey bu toll ni mom yanu nako mom tegg yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon mbolo mudul mom dal tubarakala mom dal soxna la so xam dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safona ma yegna ma faale na ñu koy ndokkel bu baaxa baax motax bim mako yegale dina yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew insha Allah taala bamay ñew pass passo dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar
ak taxawu ci liggey bobu ni ma seigne muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la bokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam te ndaje ci ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor gu exister ci am jom tuddu na fa jigen ju exister am jom yalla fu mu tuddu goor gu jambaré tuddu na fa jigen ju jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yanu yan bu tol non bu nepp nak réussiré ko né mu ko réussir jere jeuf xuma gessakumullahu khairu jasa.

ayatul qur'an yi bari nak yi tektelene malaka amna mom mi ngi ni gagni gagnalal ci alquran hadith yi tektelene malaka amna mi ngi ni gagni gagnalal ci hadith yonnante ali sallallahu alaihi wasallam bunu delo ci suratu tahrim bu fekke djumuma sun borom wax na fa ni ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-naran wuquduha an-nas wal ijaratu alayha al-malaikatu khilasun sidadun la yahsuna la ma amru wa yasaluna ma yamurun moy djum suratu tahrim la nek mur bi neena tabaraka taala ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-naran wuquduha an-nas wal ijara alayha malaikatu khilasun sidadun la yahsuna la ma amruhum wa yasaluna ma yamurun borom ni ñu wax ni gën gën yalla ma ngi leen di tag ma ngi leen di denk ku anfusuku ahlikum an-naran mi ngeen moytu ndiku safara te moytu ndikul ko seenu njabot ni ngeen fexé rac ci safara te fexé raccal seenu njabot ci safara ni ngeen fexé mukki ci safara te fexé musul seenu njabot ci safara muy nax safara yowmal khiyam matuma matuma ay nit lañuy doon ak jinne ak doj ay nit lañuy doon ak doj matum safara yowal yowmal khiyam sun borom neena nit la ak doj ñoy doon matuma mune nak safara wowe amna ay garde corps yuma fa bayyi garde sunna bu de ci sunu adina bi ñu nek mom lañ wax kuma garde peni se len kay xom moy ñi ne ci kasso yi tay garde ñi nga xamni yoon de leena tek loxo sun borom ne malaka yoyu ñoomit lolu moy seen liggey ay gardiens lañ yo xamni ñanga ca kasso bobu nga xamni mom lañ wax safara ëlëk wal yas na usu billahi minha nga xamni ëlëk yalla ca lay xam bu nita jinne ak doj malaika nga fa yo xamni khilasun sidad ñu am compétent lañ ñu tar lañ ñu am force lañ la yakhsuna allah ma amruhum lepp lu len yalla digal buñ ko moy mukk waye wax lu ma yomaron te lu len yalla sant mi def ko lu len yalla sant mi def ko kon alquran ngob di tektale ni malaka amna ba jox la definir le malaka yi nga xamni sen mission moy taxaw ci buntu prison buñ wax safara luy sen liggey la len yalla sant da leen yalla sam buñ ci moy lu tol ni fepp sarra nim leen digal da nañu ko def la yakhsuna la ama amrum wa yakhuluna ma yumrun lol alquran wax ma nga suratu tahrim do ma adama kon budé julit la bu gëm yalla akum yonantam warna gëm ni yalla amna ay malaika ni nga xamé ni boori adina yi dañu am seeni soldar am seeni kasso am seeni police am seeni gendarmerie yalla yit non la amé ay soldaram yu ñu wax malaika ay gendarmerie yu ñu wax malaika ay police yu ñu wax al malaika yo xamni nak ñom seen katan kenn xamul fu mu dalé kenn xamul fu mu yam té kenn mën leena ger lolu moy la yahsuna la ama amrun kenn mën leena ger bañ moy seen borom lim leen sante mission bi leen yalla sante nit mën ta am daraaje gar leen ba li leen yalla sante duñ ko def par rapport ak sunu takki deri adina yi nga xamni man nga leena gar na ñom ñoo xamni man nga leena gar ñeen ak ñom kenn mën leena gar kenn mën leena gar li leen yalla sante rek lañuy def tabaaraku ta'ala motax sun borom wax ci alquran ni sama soldar soosu muy sama malaka yoyu kep ko xamni weddi nga ma man yalla weddi samay malaka weddi samay tere weddi samay yonent yow ku sanku nga koy sanke nga ku reer nga koy reere laté nga borom neena ci alquran man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa qaddada dalalan ba'ida nga suratu nisa kep ko xamni gëmulo samay atté gëmulo samay dogal gëmulo ni amna ay malaika gëmulo ni amna téré yo xamni joxna koy ay yonent ñu andi gëmulo ni amna ay yonent

doon suñ jamono ji mooy damm ko, rey ko, lakk ko, xoolal ni ma def. Yàlla ne ko eewaaye ndaw, ni mu la def da nga yaakaar ne ci yow barem la ko defee. Man yàlla maa ko ci xiir, dama ko bëgg a fecc lee safara ëllëg, te faaw ma def loo ko luy tax mu dem safara. Yow mi ngi koy def, lim lay def damaa bëgg mu yokk sa dara ji ëllëg ak sa maqaamu ëllëg yow man xiyaam. Kon nag mu ngoog waaw, kon mu ngoog, kon mu ngoog. Rawatina jamono iya lañ ca yokk xuma. Monte Mam Cheikh Rahim Fall mi def lu kenn xamul lim doon. Monte Sëñ Touba laa qaddarallahu wala sami. Moo tax ma ni malaaka yi daanaka rek, daanaka rek bu fekkoon yàlla ko ñu yey la dañ naan ko malaaka yi yey nañ la, waaye yàlla du ko ñu yey. Ndax ku mel ni rasulillahi bu yàlla bindul woon aadama du ñëw jamono, te rasulillahi ba ne ñëw jamono wal iyaasu billah. Ku mel ni Sëñ Touba bu yàlla bindul woon aadama du ñëw jamono, te Sëñ Touba ba ne ñëw jamono wal iyaasu billah. Dara jëru ko ci àddina, dara. Sëñ Touba mu bañ a ñëw jamono, dara jëru ko. Bu ñëwul woon jamono, dara du jar waa jamono. Yàlla xam na ko. Sëñ Touba bu ñëwutoon jamono, dara du jar waa jamono, dara du jar waa jamono. Kon nag mbir yi noonu rek la ñu leen di wax. Jasaakumulaahu xayr jasaa yi di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ñu insha allahu taala ba muy daara yi góor ñi muy daara yi jigéen ñi lépp rek jëm ni yàlla ji tax. Ñu day cee ngërëmal Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu muy sunu liggéey ci moom insha allahu taala tañ bokk ko yéen ëllëg yowmal xiyaam. Alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: kon loolu di wane ne taxawaayam yooyu moo ko mayoon loolu loolu loolu mu amoon. keroog bi mu fi jógee sëñ bu mag bi ñaan na sax ne faaw mu ñëw ci dëkk bi. bañ ñaanal ko autorisation. ginnaaw tubaab bi xamoon nañu wàccuwaay bi sëñ Mor Diarra nangaloon nañ ko sëñ bi ba mu waaj na mi ngi bëgg a ñëw nee nañ sax bagages yi am na ñu ñëwoon ba romb ngaa bu tàmbale ñëw waaye mu wujjgi rek sëñ bi ñu wax ne mbooloo mee tax ñëwut xëy na ndigalul suñ borom la ci am rek moo tax ñëwut suñ borom bëggutoon mu ñëwaat Touba lu dul rek keroog bi mu fi ñibbi si ci Muharram ci atum wam sachin ndax ginnaaw bi gis ngeen ay rakkam moom sëñ bi ñaan nañ ba sonn bëgg mu ñëw waaye rek suñ borom nanguwut daal nanguwut te xam ngeen loolu metti na loolu sëñ bi gis ngeen keroog bi mu fi jaar jógee Mbacke Baari jógee ca yeen jolof jëm Diarème wax nañ ne fas bi mu war bi muy tolloog Touba dafa jekki-jekki moom sëñ bi rek tudd suñ borom tudd yàlla ne allahu akbar daal di jël kaala bi muur ko ci bët yi def nii ne fi mu toll suñ borom da ko xamal ne ko araal na sa bët di tege ci suuf si suufu Touba nga xam dafa dummooyu kaalawu bañ romb dëkk bi mu doog a dindiwaat kaala gi nga xam ne waxoon na sëñ Mbacke Bousse ne ko këram lay fanaansi dafa dem fanaani ndaam ne bagages yi nañ ko fanaane li ko sëñ Mbacke Bousse mu fanaan fa ba xëy ñu ñëw mu doog wee Diarème loolu kon yàgg naa bëgg a ñëw ci dëkk bi waaye rek suñ borom namu ko woon. mbaax googu suñ Mor Diarra nekkee woon nag moo ko may bi mu fi jógee. ñu mbo sëñ bi wax ne ñëpp nañ ko martial. te xam nga mag ñii àndoon ak sëñ bi sax néew na ci tey ku tuddeewu suñ Mor Diarra doom néew na ci. néew na am na ci ñoo xam sax dañ koy tuddee loo kenn. ngir xam rek wàccuwaay bi ko sëñ bi joxoon ñi dëkkoon ci wet gi ñëpp nee nañ kenn daaw ci dem Diarème lu dul ne bala ngaa dem di nga jaar ci sëñ Mor Diarra ndax xam nga ne boo nuyoo sëñ bi dina la laaj ndax gën ñu ko jaar nga fa. sëñ bi mujjoon na ci Njaareem da ko wutaloon kër ci wetam. Njaareem sëñ Mor Diarra amoon na fa kër goo xam ne bu fa ñëwee rek dafa dal. sëñ ni ko sëñ Bachir waxee ci Minal Bahir Khadim. loolu di wane ne wàccuwaay taxawaay yi mu amoon rek moo taxoon moo amoon wàccuwaay bii ci sëriñ bi radiallahu anhu. dama xamul waxtu wee xaw a kii ne bëggoon na maa ñëw ci nag ñii seeral sëñ Mor Diarra muy yii nii ma gis mbokk yi. def ko nii muy am solo yoo xam ne. boo ca delloo di nga gis taxawaay bu mag boo xam ne amoon na ko ci njaboot bi xëy na mën na maa delloo kàddu gi rek bu fekkee saa bu dellu si waatee ñu.
1: macha allah sëñ Mamor baarakallah waxtaan yi am na solo lool angle boo ci jëre da ngay wax ne mënoon nañoo yem ci angle boobu rek. xam naa bi ngay tudd léegi borom xam-xam yi nga xam ne li ngay wax léegi ne moo jàngal ñi jàngal gaay waaye yow mi rek da nga ci sëkk référence ñaata murit ñoo fi nekk tey jël wérdul maquus mën a góorgóorlu ci xam-xam góorgóorlu ci lu baax te ci sa jëmm ji lañ ko jaaree ba am loolu te loolu fu mu jógee ci waa kër borom saam rek la jógee loolu rek doon sëkk sëñ Mamor Mbacke mii ñaata nit ñoo defaru te jaar ci moom nga xam ne loolu tey jii rek doon sëkk ab sag ku ci nekk nag projet bi la yàlla jox nga xam ne moom nga war a doxal ci àddina lan nga ci réussir dafa mel ni tey bu ñu doon waxtaanee borom saam moom day doon loo xam ne nii du nekk ay xuraafaat da ngay xool rek di gis mën a teg sa loxo doon sëkk ci baax gi mu nekk ci moom baax gi ne ci moom ak ni mu yëwee ci xam-xamam ba tax mu yegsi fii yaakaar naa foofu sax lay ñëw ak lay ñëwaat ak sëriñ bi mu nekkul am solo muy ndonoli nag ndax ñëw na léegi ci taxawaay yi maam borom saabam koo xam ne mosoo jóg ci ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba ngir mu réussir liggéey bii mu yanu ndax booba wéet nañ ci lool waaye mu ne ci wetam féete ko fépp non seulement di ko ñaanal waaye nag di ko taxaw di sàkku it ay nit ñu koy taxaw ci li mu nekk waaye fexe ba itam li nga xam ne moom lañ fekk donn ko ci sëñ Modou Sëlli seen waajur bu baaxu muy xam-xam bi nga xam ne moo fi sax fexe ba loolu mu law tey bu ball waaye yemuñu rek ci baax mu ball waaye duñ koo jëfe tëcc nga xam ne loo mën a wax day xam ne borom xam-xam piire yi ni léegi rek laay tooñ sëñ xam naa pirate naa ci kii jël ci ay nataal yoo xam ne moom macha allah dinaa ci sonal waa Sénégal ndax yii rek doy na sëkk waaw doy na sëkk yii ñu indi ci penc mi def ko référence loolu doy référence taarix it saa dañ koy juutal indi li war a jiitu mu jël ko indi li war a mujj ñu jiital ko loolu itam danay indi lu bare bari ci ak wuute ci penc bi damay ñëwaat ci ndonol yi nga xam ne nii yaa ngi wax léegi ñaar fukk ñi nga xam ne ñoo ma sax mu dëkk bi waaye ndonol yi bi nga xamee lim fi bàyyi tey mën nañ ci lim yu bare yoo xam ne ni tey mën nañ ko moomale waaye actualiser ko ci jamono juñ toll ban taxawaay la ci sa di am am naa ci nag man sama personnellement jàngat boo xam ne xam-xam ñor gi mu leen ñor Seydou Moustapha ma le day sama wëllëre mu taxawal daara di jàngal alxuraan may dem ca daara ji gudd ak bëccëg di xam na muy toxee xam seen mën a jaamu yàlla ak seen góorgóorlu ci lu baax léegi ndono loolu buñ ko actualiser tey fan la ci njaboot gi toll yan jéego lañ ci def loolu yaakaar naa buñ ko waxtaanewaatee ci beneen tomb bi dana amal solo lool ñu koy setaan sëriñ bi ma bàyyiwaat la ak kaddu sëriñ Mbacke Abdourahmane.
2: jërëjëf sëriñ Hamidoun. ñu ngi sant sëriñ Mamor bu baax. ci leeral yu am solo yi nga xam ne. wane na ko sunu maam ju baax jooju.

0: sëriñ ma lami nettali na ci bañ nekkee Saloum da def ab diir mu ba jóge ci membre am sëriñ ñëw na ci membre borom sax ab diir di rafetal alxuraan bi bokk na ci ñi gënoon na rafet alxuraan ci réew mi ba ñu bari buñ mokkale alxuraan faaw ñëw toppaat ci moom ngir si alxuraan gën a mën a am kon dëkkub xam-xam la dëkkub alxuraan. Ñu fi jàng alxuraan di fi yar nit ñi maanaam la sëriñ bi indi woon nga xam ne ba mu waxee ne ku fi jàng dong yóbbu indi woon man ngaa dem wuti ko feneen ku bëgg li ma bëgg na ñëw ñu dem mooy njàng mu ñuy dund la xam nga xam-xam yàgg na am fii ci réew mi histoire jàng daara yor day riir waaye bu takku saa ne ñu gembu dem ub làmb ja sëriñ bi ñëw nag ne li mu soxla moom mooy koo xam ne alxuraan ji ne ci sa dënn mooy feeñ ci say cër mooy feeñ ci say wax mbakk gi loolu moo fi nekkoon nekk ay da ñëwee dekkal loo xam ne yëgg nañu yëg ne mbokk njaboot gi nekk mbakk gépp yàgg jàmbat barab bee la fa newoon ak fi mu nekk ak li mu dendal ñëpp xam ne jaaduwul tey xol yëpp sedd nañ kon ñaan suñu borom sàmm ko dëgëral ko
1: waaye
0: waa mbag fexe ba nga xam ne tey lañ xamewoon dëkk bi mooy fii li nga nay mag ñi nit ku fi mos a judd te mokkaloo alxuraan da ngay jàpp ne tekkee ko dara jamono yàqu léegi rek maanaam waaye fii ne askan wii dañuy wax mokkal alxuraan moom mooy rafetut nga dem rafetal ko bu fekkee alxuraan ji àgg na waaye al xam-xamu ji nga gàddaay dem xam nañ fii maam joo xam ne yii la gàddaaye dem na ba samp kër xëy bàyyi kër gi dem gànnaar di jàng xam-xam ba lab ci dex yi radiallahu amul ko lawal mbalay sa def na ko mbakki xar yi def na ko fii ci mbakk ji la jóge woon te boobu am na kër ba am ci doom dem ma ci fi dem jàngi ndono loolu mooy ndono li nga xam ne xam-xam boobu lañ fi lañ doon ñëw kon loolu jàpp naa ne sàmm ko warte fu ñëpp la dëgg saa boo duggee ci dëkk bi xam-xam ak diine lañ fi war di xam nañ ko taxawal fi ay jàkk taxawal fi ay daara waaye bu agsee ci nag gars yi ngeen xam ne am ngeenu sas daara yi daa war di gën di riir jàkka yi di fees jàkka yi rafet lool waaye di fees laa wax maa ngi seen jàkki daan fees de maam radiallahu anhu njaboot gi toll ci loolu day ko laaj suñ bopp kon xam-xam la diine la waaye ak njub la it nag fii li ñu daan naw nawa di ko nawee mooy ak njub sëriñ tubaab kat ba muy jàngal di jàngal ndaw ñi lu mu waxoon la tastaxilu anil huda soxla si nay senn fexe leen jub ku ci am njaboot tekki mooy la léegi nag suñ jafe-jafe ñun mooy daa am ñeneen ñu ñëw gëmloo ñun beneen xeetu tekki ba ñu bari ci ñun gëm ko ba tax léegi gone yi bari nag wax bu ñu lay ñaan lañ naan yàlla nga bokk ci milliardaire sëriñ tubaab yi sëriñ tubaab ñu jub ñu la soxla mbokk yi sëriñ tubaab ñu jub ñu la soxla waaw wax li nga baaxee laa bokk dañ bàyyi xel ne mooy suñ doono kon jéem koo sàmm ci njaboot gi nag ndax yii xew ni yépp kat doomu aadama ni ko yàlla bindee nee na kullu mawludin yit ay salaama ko wax yuuladu ala al fitra nit ñi ak mën a baax lañ ci duwaale rek ñi leen wër ñu leen ko waaw yu xawidaani aw yu majjisaani maanaam environnement mooy soppi environnement baax boobu nag moom la ma ngi defaroon fii moom la maam sañ ci woon dëkk bi moom la ko maam Modou Diarra yore woon Maolana Cheikh Ahmadou Khadim moom la sañ ci Touba sañ ci ko Darussalam ba nga xam ne tey ne ci dëkk bi yàgg fi dong day tax baax loolu nag jàpp naa ne Serigne Hamidoun bokk na ci ndonal li jiitu ci li ñu war a sàmm. ak nak ak mboko nit ñay bokku lañ de
1: deug la
0: barké dara dem leg leg ba yobbu nit ñi upp say señ ci walana ko wax nit man na upp lay bokkam waye mënu leen upp fi nak leg leg bu upp lay say bokk rek japp ñu yalla nak tamay doxé nenen té lool nañ xamné du su ndono dé hmm mamour jaara kenn upp ko won dara ja kenn upp ko won barké waye da wo fa jabot gep yep di tew ci mom ñam doole ñi new doole mu leen di teral di leen yobbu ci yalla lool moy donali dal faaw ñu bayiko xel xamne mbokk gi dañ ko wara sam hmm wala fi wax moy deug alal yalla borom bi neena kuku jokku mu jokku la kuku dog mu dog la ñun nak bar na ci ño xamne li ñi def jokku ak mbokk wax lo tane sa morom japp ne doonto nawle wala nawloto ko lool ci ñoom teyela bokk mbokk yi ay faral di wax ne doom adama ñetti mbokk la am kum tim ak kuku tim ak kumasel lu ci nek sante yalla ci won ñi nga tim ngay delu ci ñoom xamne ñoy say kilifa ñi la tim ñi nga tim nga def leen ak njabot ñi nga masel nga and ak ñoom lool kuku dafa jamm mag ñi lool lañ ci nekke won kenn ku ne ci ñoom ñu jox la sa wati way di rafetal bu baax seen digënté ku ci mata sam bu kër ñu sampal la kër tay yi mo waral mbokk yi mel ni ñu mel nga xamne fofu dem tay kenn koy loolu la ci mom seigne mam mo de nga mi wax ni magam la wax deug de waye nak way jur la itam de ndax man seigne cheikh astawal sama baye té lolu mu xam nako waye lolu dafa am solo ndax fenen bu ko nexé nak jaar fenen don lenen lolu amna solo waye nak ñu bayyi xel ni lolu noni ci ndon la bok ana mbokk gi jaxaso ñu xamné yalla mo ñu bolé té it bo leugé dañ ko laaj seigne touba ko foko ni bokkam la seigne mamour tudna legui baye di bari ci madlabu shifa wa jal jami ikhwati wa nasabi fi rahmatin lolou ñen ñi bokkuñ ci de lolou ñen ñi bokkuñ ci de ñoo ñu la bokk ñen lepp ay lolou ñu mbokk geeku mom kon mu jaglé len ko lolou nak dañ ko wara sam ko ci kenn ku ne ñi lay ñi nga xamne bokk ge fi nek ñu diko sam mag ñi fi lolou def kon ci askanu mbacke mom li yalla dafa tawfiix jenn mam la ñam muy habibullah mi jur mam maram ek mohammedul khair ak rakam mukhtar ñepp te sun digënté ak mam mara ñu ci doon goone juroom ñaar nit la ko yagut kon batay jappal ne sam ko war teef la lool ñu ñepp la war kon loolu ci ndonal la baye fiñ man nek baye xel loolu xam xam bi ñi ko fonk waye nañ fonk bokk yi ak diine ji nga xamne nak motax yalla ñu ci kaw soof am xam xam way nango jamu yalla bar buñ dem la lañ ferañiko bo delo ci trois senegal fi ne tay liñ ci talef ci ay téré ci xam xam mu jëm ci walu adab lakku arab li ci mam yi da mu bind bayam lettre diko ci jaalé way diko defal ay lettre la bo xamne njabot gep ko wara am way ñepp ko wara jang mana ci ngay xamé mam oran seul sax moy kanoy tam ci won bayam ne ko musiba mu reey mo ci sa kaw ndax abdul khadir mu lay ko ci adama ray nañ habil domam ci kanamam ci kaw togn ñew ci entel mohammed ne ko baye taxam hamza re nañ ko xoti bir ba genné xol ba ne ko sa baye mam maharam re nañ cerno fermer ci kanam sa mag bu am solo wax ci rew mi mag ni fi amone ay dom yu ragniku xey fatu ñi am ñoo ñaari ay ñetti dom wala ñaari dom fatu do ci ñaari fan ne ko nak li ma lay bind ni suma dundé boko yow nakari suma faato nak ndax ma ngi wéré di
1: ma sha Allah ñak dool ci waxtaan ni marasat ba dama muju lo am solo yalla fay la yalla guddal saw fan yalla yalla mortali la sa yene muy message yu am solo yo xam baxtane ak waye ni lepp saf sukar te nit ñi mën ko jëfëndiko moy mëno fi ma ngi gis régu ko koy commentaire ndaysan ma ngi koy ziaré bax di nuyu wa Espagne gep nga xamni waxtu yi ñu ngi top ñi ngi wax ni fofu guddina waye téréwul ñi ngi top jotaay bi té nek lolu nek lu am solo waye sëriñ bi fi nga sëriñ bi mom diglé li yalla daan té fexé itam nit ñi bax fekk ñi ngi doon waxtaan ci xasside yi mané ko yeen djublu lañ am ci jang xasside yi ndax dañ ko djublu ngir amum kom ndax dañ ko djublu ngir am bayra wala ñu bëgguñu wala ndax dañ ko djublu lillahi ta'ala comme niko borom doon bindi nan nga def ak sa bokk say mbokk lolu ku ci nek meun nga ko poser sa bop question def ko sam jangat sen cheikh dama lay baye wat kaddu gi rek bala ñu ñewat sen mamor ci jotaay bi
2: dam solo lol fo xamne digënt bi mu nek mbacke te seigne mamour don ko juñ loy tamam solo lol nga xamne danaka manes na wax ne da don pak bo xamne lima juñjon legi ne mbacke dafa don ndaka jek barab bo xamne day melne dañ ko wajalon waye borom sami digënt bi mu fi nek nga xamne liggey bobu bimu koy def yoon moy soso gutone ta xolal mag ñoni kenn ku ci nek rek bi yoonu mo lit soso liggey bi ngi ci liggey ba jëlon seigne mbacke bousso mam cherno mam cheikh anta ak yeneen mag ñi nga xamne jaar nañ ci ay loxom doom sam jangal leen da ngay xol liggey bi nga xamne liggey nañ ko ci yoonu mo lit te kan mo leen jangal lata yefi di ñew baro ci loxol la wara sam tam mo di donal li nga xamne mom la ay wajurum ak imam samon bayx fi tam mo di fexé ba dëkk bi dëkk nek dëkk bo xamne dëkk mbax lay doon dëkk bi yiw lay doon dëkk bi yarata lay doon loolu yëpp nim ko donné won ci ay mamam di wajala liggéey borom tuba bi non la ko saxalé ci mom ba nga xamne biñu exé ci ñom ñi fi nekkon ñepp défar ga day gëna yomb loolu feñna ci baax baax ci taxaway yi nga xamne borom sam amna ko ci mbacké ndax waxtaan yu dimut ci xayna seigne mamour feñal lako ci bax bax taxaway borom sa am ci yoonu mourid waye deug nak taxaway yi nga xamne amna ko ci dekk mbacke bi ci ngir préparer yoonu mourid waye bi excès itam yi nga xamne feñna fi bax bax lol feñna ci borom xam xam yep yi nga xamanteni jangal na len bañ taxaway liggey bobu nonu waye kon mbacke bi moy dekk bi ñeuk maggal yoonu mourid ginaaw bi joge mbacke kadior ndax ginaaw bi seigne bi joge mbacke kadior bu ñew mbacke saxna fi ab dir bo xamne ndakati lu bari sax ci meññati liggéey fi la tambalé fegna fi la mag ñi commencé solo yenn lèr yi fi la ñu bari ño xamanteni ni liggéey bi ci ñom deug fofu la saxé ci ñom ndax bimu démé Dar es Salaam yagu fa ta kon lu bari ci mag ñi yewé nañ leen da nga xamné kon seenu liggéey lu ëpp lepp kon bien ci biir Mbacké la ko amé kon Mbacké bokk na ci privilège yi mu am non seulement señ bi yag na fi liggéey na fi waye mag ñu bari fi lañ leen dafa sax nak far ben bañ am fi ngeerum ma nako waxé non waye itam bokk na ci taxaway yi nga xamné borom sam amna ko ci mbacke ak yoonu mourid wepp moy santal len ay dekk yo xamanteni ni buñ ko santul won tay su soosu da nga xol da nga xam mu tuna ñak yoonu mourid xolal mbollem soufi borom sam santi nga xol taxaway yi nga xamne amna ko ci jamono ji ak jamono ji dekk ji yep ci yoonu mourid ndax bari na fi ay dekk yo xamanteni ni jégué nañ Touba biñu tabax juma ji ay tol lañ yo xamanteni ni seigne mourid moustapha moko sakkon ti mag ñafa nekkon ñu am fa ay tol yo xamne dañ fay liggéey lo xamne dajel ci djumaaji ci loolu yépp bo dañé tol yo suuf borom sam la nek waye ni ko seigne bi jundé rek nga xamne lég lég sax ñun ñuy wax né da ngeen di créel borom sam suuf ngir santi yu bari nga xamne sant nako fo tudd rek nga gaay dañ nan fo tudd rek ngeen fi borom sam mako mom ay né yewen ci suufam la bokkon waye loolu yépp rek day wone taxaway bi nga xamne naka jek dako paré won pour taxaw ko ngir wajal yoonu mourid ndax suuf yoy yépp yu munta ñak ci yoonu mourid tay la waye sant gi ngi won sant nekul won sant ngir bëgg suuf waye day mel xamna sa borom mako xamalon rek mu xamne lu munta ñak la mu tel ci taxaw ndax señ bi mom galankori tel na bari ci mom ba nga xamne mom sant yoy taluko won mi ngi won ci yenen yo xamne ni ko seigne mamadou waxe legi mo gënon ci la yoy la nekkon ñeneen ñi fi nekkon nak kenn ku nekk ci leneen waye borom sa mom a terul nako aw terul nako gatandu ci fexé ba magni lu mu yag luñu soxla ci suuf ñu man ko am lolu wax deug yalla feñna lolu ci cadre seigne mamori bi ba seigne mbacke mu jëwaat ta modi ndono li nga xamanteni ni magni baye nañ ko fi ci fi ci mbacke ta ñu fi nek war ko sam waxna ci am solo ta modi xam xam waxna fi diine waxna fi jikko waxna fi ak njub waxna fi li nga xamanteni modi jokk ak bokk xamna ay point yu bare bare lañ yo xamni yu am solo lañ te man na ci baña taxawlu bare bare waye lim ko wax rek moy faaw njabodi ta modi ñun ñu xamne xam xam mom suñu mam dañ ñu fe bayal te dañ ko wara sam te buñu wax xam xam xam xam diina mo ci jitu mo ci ëpp solo itam xamna amna ben remarque bo xamne def na ko te don nañ ci wax dem ak bok moy xamna askan mom ñi ngi jang amu sik sak waye dama gis na fi ak ay at yu ñew ci kanam dañ am yi borom xam xam mais borom xam xam diina luñu mëna ñak la wa lu mëna rar la ci kanam ci askanu mbacke sal bi ñu tok gone yi fi toll ci jang xam xam bu leen genn won dajale leen ni ñi ci jang seen jang mu kawé ci xam xam diina bëretut sal bi ñu tok may am fi seen njabot yu bari ñoo xam dañu jang ma sha Allah jambar lañ waye buñu genn won ne den tok leen ni ne ken kan yeen ci yeen mo ci jang mu kawé ci diina da fi rar ta askanu mbacke wi da cey bari dembu barab biñ newon dembu da amé tuddi seen tour bok nak tok ñu fa nek ñu def remarque bobu ñu ne dëkk bi ñu nek dal dañu sét ne ndaw ñi fi nek ñepp légui sinu jang dafa jëm ci gënal wet dañu jang amna solo waye faaw ñu xam xamu diiné ci bopam da bok ci ndono yi nga xane askan wi da ko fe fekk baye ko buñu leen wax ci xam xam ci loolu lañu wax kon ñu yaatal sinu gëstu ci xam xam bobu dafa mënta ñak ndax buñu démé ba ci kanam dañu am ay musaqafun dañu am ay médecin dañ am ay nangam waye nak fan lañuy jël ay yeneeni borom xam xam yo xamne bu Bassine Mbacke dañ bëgg na nek mag ba jot gi bëreetu ko mën ko wut ci nek mufti en tout cas suñu sal bi ñu nek tama tambalé ko sama bop ak sa gaay yi ne sama ginnaw mom kenn ci ñun bu so yalla du nek mufti inshallah mom saye jeexna kenn ci ñun du nek mufti ta noni la amé ci ñeneen ñi nga xamne ba nga leen ci bit nga xamne lay manam ndono lolu mom dañ ko commencé diko commencé bayyi ndax lan dañoo japp ne geneen wet ga mo upp réussite biñ doon wax légui ni tamo di najax gi nga xamne japp nañ ne faaw nit ki am ko ta calculuñ nak ñun suñu réussite suñu lan la wara doon deug faaw ñu xam ñun suñu kom ëlëk lan la wara doon ndax kom aduna mi la wara doon wala li ñu suñu tuba bayir mo wara doon loolu matam solo la wax na ko ci ay jikko wax na ko ci ak njub wax na ci jokk ak mbokk ak niñ ci wara taxawé kenn ku nekk lam doon ci mom nga def ko ci loolu da bok ci liñ doon na ci yoonu mi di bopam waye bok ci itam li nga xam dañ ko wara doon ci magni moy dox sa ter sa kilifa bëpp bu mu yello do ci xol mbub mu disma ak mbub mu woyof ma do ci xol len ay da nga japp ne rek mom cër bi dang ko ko yello nga jox ko lolu señ ci wat bopam moko jangale kex nek lam doon ci mom nga wax ko bu dé sa baye nga tuddé ko baye bu dé sa lenen nga tuddé ko lenen lolu ci jangale señ ci wat feñna ju baax baax ta feñna itam ci donna yi nga xamne señ bi wax na né baye nañ ko fi ci mbacké tu ñun ñepp ñu war ko ma sam xamna né damay bañ gëna guddal waye ma sha Allah baye na ñu ko ñi xamne jangale
3: ma sha Allah señ cheikh amna solo lol xamna damay ñëwaat directement ak señ mamour mbacké am di señ cheikh ma sha Allah sharaf mom na solo lol jangati nañ ci baaxa baax batay dañuy ñëwaat ak señ bi rek fi suñu señ bu baax bi daanele señ mbacké Abdourahmane nga sofaat ci itam lu am solo moy créer ay relève yoy nak faaw nga dox jëm ci amna ko xamne ni señ mamour la bëgg doon amna ko xamne ni señ mbacké la bëgg doon ñi nga xamné ni ay séti señ mu ndumbé lañ muy señ Barack señ Mohamed mi ak señ Bamba bi señ Mbacké duggusé rek ñom ñep da nga gis ñi bék parce que bék gi moy mom lañ def sen référence mom lañ def sen royal légui ñoo ñi nga taxaw ngir am ko xam mom lañ tek ci sen kanam def ko sen repère au lieu que nit ñi jang ba paré né di yobul jang mu gëna gaaw mi feulé comme ni nga ko waxé ndax kom ya ci ajo ak yu mel nonu waye nak dina dem ba yag sa dom mëna la poser question ci mbir mo xamné ni do ci am réponse su boba gag day am su boba rupture dana am té bu rupture ak xassi am rek lepp da dina xay ni mu ko mëna dundé ni rek ci mbacké mën la tok lo xamné ay 1700 nangam la mu lay wax né diwo ko yoron bam ko yoré li la ci def boba ñom amuñu won luddul ay jakkay ga tax amna ñi ko ci am sax mo ñi gënon riche mbubu yu sol sax amuñu ko won ñu gor gorlu defar lolu ba ay ci ñun yegg ci yo xamné ku ci nekk bo be sa waxandé wala sa armoire mën nga fa fekk ñaar fukki mbubu yo mom tay la gëna yomb ngir mëna am relève ak def yitté est ku bax ki fi nek yalla na fi gëna yag muy serigne cheikh mahamoudou muntaha ni créer ay relève yoyu mel nonou université rek ben buntu la ci lo fa bëgg xam bo démé ci fan yëm war nañu am benen deuxième bo xam dana génn bawol war nañ am université serigne mam borom sam bo xamné ni du nek sax ci tundu bawol wi parce que dañuy faté itam am nañu fi daan sakku xexam xam xam ño xamné dekk ñu woni itam ci dekk bi manam dañ ko fi daan sakku sé rek buñu matalé dem ñoo ñi difay nekk am mamborom sam lañ fay nekk mën nañu am sax ñu nekk ci benen tariixa wala ñu nekk ci ci seen yeneen yëngu waye teelul xam xam mom fi lañ ko xéñ ci seba yobbu ko kon war na nekk lu sembal lo xamne ni Sénégal la koy mom waye du doon lo xamne sax dañ nan yoonu mouride wala dañ nan lo xamne ni xeyna li siq bawal rek falay soso señ bi nga ñëwaatal ñu ci ndone yaax tax yaakar naan digënté bobu tombalon bo xamne ni waron ngeen ci gëna yaatal yeen ñaar mu nekk Daniel tomb bi nga xamne mom lañuy tejé jotaay bi waye len jenn nga ñu ci mëna andi waat tay waye buñ ko contextualiser ci jamono juñu toll nak
4: ok assalamu alaykum wa rahmatullah jere jere
3: seigne amila
4: xamna oustad seigne bakay danaka li ci matone wax lepp wax nako danaka bayiwu ci dara li ci ep solo lepp waxon wax nako seigne cheikh jilit gën la ko leral ñu xamne ndono moy li nga xamne askan wu ne wala xel wu ne dañ ko joxlanti seen bir lolu nak sa buñ koy xol day am ci ñaari anam dañuy wax ne moy liñ wax trace wala patrimoine moy lono lolu nak ci ñaari anam lay amé lo xamné luñuy mëna laal lay doon ak lo xamné déscolaire manam day am trace maddi ak trace manawi liñuy wax patrimoine matériel ak patrimoine bo xamné immatériel la ñun nak suñu fi mom suñu patrimoine bi nga xamné mo suñu doon deug deug bay señ wax nako sank señ tuwara radhiyallahu anhu tënkon nako bu yag ndax waxon na né kanzil kitab wal hadith wal alab لا جمع فدة ولا جمع ذهب بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث ني موم لي نكوي لي ميرم رك موي القران موي سنه موي اك نجوب ني لول موي موي موي موي دخنتيفم موي ليم في با موي لي نكوي دونو اسكن ويت ني وقتاني تي موي اسكن مباك ني بوكال نيب رك امنا باتاخال بو سيني بي بيندون بيم نيك تي گيج يونيكو مام شانتا تي دي تي تودو نجابوت گي مام بروم سامك ньоño يا ايها الكبير يا محمد khassida gogo ca mujj ga mang cey wax lo xamne man nga ne rek moy ronol askan wi te moy jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa'ankum alwadab na ngeen xamne sen tar li len ñepp di ñewé moy njub moy jang moy jafé li ngeen jang moy jikoy rafet ne len ñetti li feek yeen ngoy am dañ len di ñewé waye sa bu ngeen ko baye yam ak ñepp nak lool nak du luy soppé moy xaalé bi suñu borom doxé domay la ci kaw suuf suñ buñ xolé fi nak ronol liñ fi ba amna ndon lo xamni luñu mëna laal la am luñu mënta laal ndon liñu mëna laal moy yu melni dëkk yi ma borom sam sañ ci loolu ci ndon liñ fa won ci la bok loolu ñu fexé ba la taxoon mu sañ ci ko muy wéy loolu moy ni ñi samé na loolu loolu moy li ci jittu ci barab yoy kër yi mu dëkkoon nga xamni da ko defoon ay daara loolu mu wéy tay ñi ngi sentu ñi ngi ñaan mu amé ci ay suñu wajur serigne cheikh bakay ismaïl moy daara serigne modou yar ji nekkon fi dem ba sét yi dundalat ko lolu commission bi taxaw magal gi warna bok ci seen objectif yi nga xamna am nañ ko mo ñu fexé ba daara am fi ñu jël kenn ci ñeebal borom sa mu ne fi teñ diko fay nak wéru dé moy tax mu mëna wéel liggéey bi lolu wañu dara tay barab bi señ modou yar don na fi la témir rak yo nga xam señ bassir neena señ modou yar guddigu jot dana na fi témir rak tam ni fi ci suñu ginaaw nga xamne matul xeyna fanwer mètre barab bam ñu dundal ko ba ku fi ñëwati bo fi duggé sa ruhat ñe dundat lolu ci ndono yi nga xamne yi ñu wara dundal ci la bok lolu ci ndono yi nga xamne yi may wax yi ñu mëna laal la tay maktaba bi señ modou yar yoron muy bibliothèque téré yi wax deug ci suñu gënal ci suñu mam yi rek ñoko ñoo ci fala duggal digënde ke señ mo soxna señ ci aswala señ barakhou lojum wey tay waron nañu mëna fexé ba téré ñu amat ko ñu am fi bibliothèque bu señ modou yar ci kër gi tay ngeen nga gis téré bu ñëlé bi señ modou yar ko momo sax ñu jafé la tay amna fi xam nga señ mama xam diine mi ngi may xol way amna fi yoy amna lolu ci ndono yi nga xamne ci lañu wara baye xel ci la bok yi moy wax moy yi ñu laal bu len ndono li nga xamne luñu laal nak li ci jitu moy ndonal xam xam li nga xamne mom banako fi te lolu li ci jitu moy taxaway bi mu amon ci xam xam ci jangale ci yar njabot gi ci jubal len lolu ku bok ci borom sam la nga wara xamne mission bi nga am ci biir wote bi señtu ba bi bob ben jitu ko ci mom ndax nit nak li nga xamne moy identité moy li tax mu nek lolou sa bu ko ñakere day reti bin mbolo boy xol señ bi touba da bari ay masharib ay nan way mag ñi ku ci nek ak buntu bi mu ko jaar melni ku melni señ modou yar mom wet gogou moy gi ëpp gi mu fété won señ bi moy njabot mu di len tek ci yoon nga xamne mom la señ bëggon kon lolou it ndono la lo xamne kër gi dañ ko wadd sam mu wey jamono ju nek ndono lolou it xam gi fexé ba njabot gi xam ko lolou ci li mu ta ñak ñu def ko ci la bok lu jëm ci walu ruhaniya seigne modou yar xam ngeen wëddul khadir yi la yoron seigne touba rahman yi yassal lool nak ko wëddul ma khous gi bimu genné ca saasal ko seigne bi yonné fini ba fi ñuy tok ni ñu neew ci ñun ñoma sa gis boba Serigne Touba yone won Serigne Modiar wa te lolou fim ne wala nañu fexé ba mbollem ku seddo Serigne Modiar tay jëfëni ko bi wax mo sisi la bok dang ko ram wa lolou fim ne ci ndono li nga xamne war nañ ci juk ci la bok wa te Serigne Boussou Iman amon nako kon fim ne seddi wala nañu mëna dox ci fexé ba lim ko Serigne Boussou Iman ñu jox len ko ndax keur bay Serigne Boussou mom seen kay reeru ñom mag ak ñom xana kuñ ko bëgg jox bay am nañ fofu min na fa tuti xam nga fofu sama kër waye lolu nañ jima jégué ñom Serigne Bala ñom Serigne Moutlaabu suñu dimbali ñu bobu ñu jotti lolu lu am solo donte amane nañ binda midda di waye jëmmi binduma melna ne Serigne Boussou Iman amon nako jëmmi binduma mom la wax waye jëmmi nusxa bi mom gañam nañ ko lolu ci ndono li nga xamne war nañ ci taxaw ci la bok dëkk yu bari yi nga xamne mom lañ wax mom la sancion lolu fa li alhamdullilah gogum mom wax dëgg wa keur borom sam jambar lañ ci lolu ba fimne dëkk yi nga xamne mom lañ yilif wess na ñaar fukk japp fanwer yo xamne wa keur borom sam ñoko yilif di ci wël li señ bi doon bëggoon ci dëkk yi té lolu bu ko keur yépp defoon ci wét gogum mom da nga gis ne dana wote señ bi dana gëna yaatu bu baaxa baax wét gogum wax dëgg dañuy kañ bu baaxa baax taxaway bi nga xamne kilifa yi tété nañ ci njabot gi ba ñi koy wël ba ñu bari ci seeti borom sam sax dem nañ ci yeneeni dëkk sañ ci fay dëkk difa doxal li nga xamne mom la borom sam doon doxal ci dëkkam yi señ Sidi Mbacke Mbour mënu ñoo wax la señ xel dem ci mom kenn la ci njabot gi waye ku dem fam ne xamne ma ngi fay seggel señ bi radiyallahu anhu ay murid yu deggal nga fay fekk bo faake té dama ko joxe misal non rek ngir mo jëk ñoo sama xel waye ñu bare bare lañ lool kon ci liñ wara bayyi xel ci la bokk dëkk bi li fi nek ci ndono ñu fexé ba sam ko ba Serigne Mbacke tuddu na ci yu bari bo jallé fi ci ginnaw fekk barab bi nga xamné fi la Serigne Mbacke fegnon jamono bo démé ci wéd ga fekk fi nga xamné mo ko Serigne Morane Sall nekkon té Serigne Morane lamine wax né raay bi ci biir kër gi la jaar ci digg kër gi bo ñëwé fi ci ginnaw jëm ci Moussobe fi Serigne Touba bindé Massalikou Dinan def fa juroom ñent wër bo jallé ni ci ginnaw fekk fi bappu gi bap armée li bappu gi nga xamné mo fi jitt won bu jëk Serigne Mbacke bu sene nañu wax na masna wax ne lim fi xam ci ay nit ñu baax xamuko ci yeneen armée te Serigne Mbacke dem na makak fepp xam nga waye neen lim fa xam ci ay nit ñu baax xamuko ci yeneen armée li mbusoobe gi Serigne Mbusoobe doy na ci sëkk ñu tuddu ko moy Nijaay Serigne Modiar ak Cheikh Khadim radiyallahu anhu Serigne Modiar fa lañ ko denc kërok bañ ko fay denc Serigne Touba radiyallahu anhu neenañ mo wax ne nañ taxaw barabu Serigne Mbusoobe def nangam ca penku ba fum dal nañ denc fofu Serigne Modiar ndax da ne ndax Serigne Mbusoobe doon na ma laaj wéttal doon na ma laaj na ko wutal wéttal ba pare wax ne seen digënté ñom ñaar malaaka yi la ci biir bammel xamuñu fa motax ginaaw bi da ngay gis ne bari na ci mag ñi ñom Serigne Baye Gueye Serigne Mamour Fall Serigne Ali Mbar ak Serigne Mbokki Naari Gannaari bari na ci ñoo xamne Serigne Baye lañu denc leen fi amna ci ñoo xamne buñu leen di jëlé ndiaram da naan ba bañu ag Mbusoobe buñu laal suuf ñi koy gaddu ku son da ngay jox sa morom wala ñu tek ko ci kaw garabale ñoon ñepp ci digënté bobu lañu leen denc kon barab yu mag yu sel yoyu barab bu mu ne ci réew dëkk bu mu ne war nañu fexé ba dëkk bi ñu am conscience bobu non wax ñu yëkku laal ndax mbir balan ko fonk faaw nga xam ko faaw nga yëkku bu nopi lool nak ñi ko wara def ci bopi nit ñi kenn jitu ci njabotu borom saam gi
5: dëgg la
4: falilahi alhamdu nak li bay señ wax amna ci solo lool moy li nga xamne ay at daan nañ ko jambat moy barab yi ma wax ci seen dig ak estade mo fa nekkon te estade bobu jugge na ba señ Moustapha def ko keur señ Touba def ko daara alcorane tegal ko ci loxol njabot gi nga xam ñafa nekk ñepp man nga ne wa keur borom saam lañ ñepp ay setam ay talibem ay sopem ñoo ñoo fa nekkon li lañ waxon ne hazihi bida'atuna ruddat ilayna lool amna ci al-buqa' al-mubarak bi nga xamne mo ne ci mbacke kon lool lepp day wone rek ne dekk bi mom man nañu rafet njortu ci ne wax deug sa buñ xeyé day gëna bax bu sopp yalla ndax yeg bi nga xamne njabot gi amnañ ko waye taxaway bi nga xamne kilifa yi amnañ ko bu baaxa baax ñu rafetlu bu baaxa baax kon lool lepp di ndokkel bu baaxit seeti borom sam yi amna lo xamne doléance bo xamne wax nañ ko fi ay atiyat moy sa buñ togan fi dañ leen wax ne leen nañ fexé bindal ñu ab téré ci borom sam wax nañ ko fi nangam at ñu ñu wër lo waye xamna biñ démé ba amatu ñu fexé nak wax deug ren dañ leen ci ndokkel baax ndax yalla def na ci sutura ba téré bobu tay njabot gi bind nañ ko muy téré bu am solo commission bi ñoo jaayante ne ñom ñokoy mool ba jamono ji ni japp nañ ne mool bobu faré wut tamit lemu nopi ñu diko moolé bitim rew ñu ñaan mu aksi bala yag te bu ñewé mu doon lo xam tam njabot gi dañ koy
5: jël
4: loolu wax deug yalla sa buñ togan fi ci plateau bi bala ñoo tej dañ leen ci xawa ki tuti dañ leen ci xawa ñom Serigne Moutlaabu dañ leen xawa ay ran nak wax deug lañ leen di kañ dañ leen di bak lañ leen di sant ci loolu loolu dal moy lima ci bëggono wax di wone rek ne ci teunk dal mbax moy dekk bi yiw mo fi ne Serigne Modou Diarra marasi yi ñu wër bo ci dem da nga gis ne yi dana ci fess Serigne Modou Moustapha Serigne Fallou Serigne Modou Xey Bousso Serigne Modou Bousso Serigne Mbacke Bousso Serigne Bara Serigne Cheikh Thioro bo ci dem am na ñent mbir yo xamne kenn du ci tag Serigne Modou Diarra tuddok bu ci ñëk bi lim doone kilifa gu yilif njabot gep te taxaw la man ko gisse dana ne tay fu nit ñi jëm ginaa Serigne Modou Diarra dem bob moy bi ci jitu ñaarel bi jikko yu rafet yi lepp yim lambo won amu ci kenn ko xamne tag nga ko te waxo bi ci mujj nak moy niñ waxé ni señ Modou Diarra bu fekkon jotu nit ci ay bakkan dana jaar dana jël mbolo mu bari ñu dem jotu ko
3: té mom la
4: lool nak di wone né kon kilifa bu né war na bayyi xel ci lool fexé ba sa bo fi joggé buñ lay sérel mu doon lo xamné kuko dégg na dëgg la kilifa mom lool rek lañ koy dé moy bu di xonxé
3: dëgg la
4: xelëb dem ci yoon señ Modou Diarra bu defal nako
3: dëgg la dëgg la
4: ma ngi jéggul bu baax baax ci kat
3: ma sha Allah ma sha Allah mbacké ñu ngi lay sant bu baax ci intervention bu am solo bobu lu am solo la xana livre bi ñu gën ko yaatal buñ ci bu excès mu mëna dem ci université yek fep mu mëna fa dem ñu mëna ko jàngalé mu nekk lu am solo ndax dama koy faral di wax ñu bari ñu fi ñew ci télé bi def émission dañu wax né bind leen andi da gëna yomb lepp ndax su boba kuy mëna waxtaan du génn ci liñ bind ñu dulé ci sante bu baax nak mbacké ndax barki dem rek bi ñi waxtaan ak jëwruñ ci jotaay bi daf ni njabot señ Modou Diarra señ mamour am direct doyna sekk ci mu jaar sax télé bi déplacer wu dem ndax defuñu fuko gëna yell defuñu fuko gëna doon farata mu nekk lu am solo te japp naan li ci nit ñi doto digg rek gëj ñaño def sax jotaay bu amé non solo ni ndax li fi jotu jëg yépp ay bind la xamna gaay pirate kat yi bind ñu mel ñom señ Diarra Abdou Khadir ba ma jalis ñi ngi may message naan ma ngi top mané ko yaangi pirate li seigne mbacke wax yépp ak seigne mamour bind nga ko fimni ni seigne abdoul bu sa maram ni da raté plateau bi ñi ngi gëreum bu baax wa istikhama tv ñomit ma sha Allah ci site yi nga xamne jël nañ lien bi yaatal ko lol al khadimia ñomit ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziaré ci liggéey bi as-samadia academy ñom ñep ñu ngi leen di bégué waye di bëral nuyu nak wa al khadimia bu baax di leen ñaanal ñomit yalla sambu leen lu am solo la ñu def ko ñu ngi ci gëreum bu baax jëwriñ alhadji mbacke yu fay ñu koy ziaré mi legui ni rek mi ngi may bataxal dima wax ne ma lu am solo ngeen di waxtane waye li ci am solo moy li war nañ ko def lu melni seminaire nga xamne du jégué sax magal gi nga xamne ngi koy def ay tombe yo xam bis bu sét dañ nan ci li lañuy waxtane sa diit yalla dogal ñi ci jaxassol ñu xam leen ñu gis magal gi taxaway biñ ci am ak jitt jiñ ci am ngir bëgg rek gëna woné liggéey bi té loolu di lo ama am solo ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di leen gëreem ci loolu señ Mourtala damay ñew ci yow rek kon xamna ni ma sha Allah ci nga xamne fi le kilifa yi jaar magal gi insha Allah suba lañ wara def conférence bi nga xamne ni setti war nañu ko taxawé fi ci penc bi kikoy def di Serigne Fallou Bousso Tamba ñu diko ziaré bu baaxa baaxa baax suba la war do insha Allah ak programme bi nga xamne ni xeyna tabina ci biir magal gi ngir ñu wajalé ko bis bi mu nek lu am solo ci ginaaw bi nga xamé ni commission communication bi ñi ngi ziar baax baax Serigne Djili Mbacke bu baax momit diko ñaanal yalla sama borom sam ko ku jotal la te jotal li lepp ma sha Allah mu bolé ñok Serigne Moustapha Bousso mi nga xamné ni waxtu wu nek ñi nga doon joko ci plateau bi ngir ñew gi ak jappandal geek yépp luñ ci waxtane rek mu yomb lol te jappandi te lol yépp da fay wone rek relation yi nga xamné ni am nañ ko ci kër gi ak mbolem njabotu mam borom sam geek ma bayil ak kaddu gi rek ñu ñew ci programme mu bis bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alayka salam wa rahmatullah
5: ñi ngi nuyu bokk yépp te di leen ziaré nuyu bi nak ci turu Serigne Abdoul Khadir Mbacke mi nga xamne moy président comité d'organisation bi ci dañ koy nuyoé kaddum yoyu tam moy kaddu yi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xamne moy khalifa mam borom sam te Serigne Mamour téwal ko ci jotaay yi di siaré bu baax suñu bokk ku yi ñu fa gol tam mbele ko ci Serigne Mbacke Abdourahmane ak Serigne Amidou mi nga xamne mo doon présenter jotaay bi di siaré Serigne Mamour ak Serigne Abdoul Khadir di len jotali nuyo ak ziaré bu serigne bi ak mbollem jabot gi yépp di tek nuyo bi nak ci loxoy Serigne Amidou bëgg mu jallel ñuko ba ci jëwriñ Serigne Mbacke yu fay ci taxawayam bu am solo bo xamne mi ngi koy taxaw ci yoonu mouride muy lepp lo xamanteni bi yëngu na ci yoon wi ak fu mu yëngo jeufam ak taxawayam dana ci fess lol lolou nak liko waral moy Serigne Touba mi mu representer Dakar
7: ku tok jotaay serigne touba doxinu serigne bi rek nga wara dox ta aw doxinam jek na rafetna machallah
8: alhamdullilah
7: bi serigne bi yonne ci mom ngir jotaay bi meuna am woutelo ko ak serigne muntaha mu yonne ci mom bam ko degge rek fasasa la joxe ndigal jokko nañ ci mak yow
8: deug la
7: ndigal lo xamanteni bi yesut fenn da xamne limu yor serigne touba moko mom te lu serigne touba mom rek serigne mor mom soxna jaara boko
8: moko mom wallahi deug la
7: kon nak ñi ngoy sante bu baakha baax ci touru serigne bi waye diko sante bu baakha baax ci touru njabotu serigne mor soxna jaara yep diko ñaanal itam suñ borom sam ko ta taxawuko
8: amin bisso amin
7: ta barkel obligé
8: amin bisso amin
7: télévision bi nga xamantene bi jumtu ay serigne touba la tam mu yor ko di ci ligéel serigne touba yalla nako suñ borom gëna barkel
8: amin amin bisso
7: yalla nako suñ borom gëna
8: jëm kala amin amin bisso amin
7: yow mi mu fi yabal nga bok tam ci njabot gi ñi ngi lay sante bu baakha baax di la gëreem bu baakha baax taxaway bi matna matalena yalla na suñ borom fay la
8: amin amin bak suñ tuba amin
7: yeen ñi nga xamne yeena sekkun jotta bi yépp li serign tuba wax xon ne ku liggéeyal serign mamor soxna jara yalla dana la fay yonent bi dana la fay sallallahu alaihi wasallam mom serigne touba waxne momi dana la fay ne serigne mor soxna jaara as gor la amna fay dana la fay kon ñent fay yoy yi nga xamne serigne touba deul nako ci ku liggeel serigne mor mom soxna jaara kon yalla len yalla fay ñent fay

0: ni bu ne kenn na ci am set bu toll ne mën a génne ca kuréel ba dem tabbi àjjana te doo jaari sa wax, kon na ngeen góorgóorlu. Kon moom leeral na bu baax a baax, daana wax ne fifu waay nekk te di ma tuddoo na sax ñeent yi: jàng alquran, jàng xaside yi, julli juróom ak lëggéey bu baax. Daa ne jàng alquran day tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci, te lépp luy tax bu ñu lim ñooñ suñ borom boole la ci mën naa faram. Jàng xaside day tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci, te lépp luy tax bu ñu lim sama ñooñ boole la ci mën naa faram. Julli day santaane buur, te santaane buur def ko dana tax jubóog buur, te lépp luy tax jubóog buur mën naa faram. Daa ne liggéey nag li tax ma teg ci bu baax, boo ko dul def yett yi ma njëkk a wax doo ci mën benn, nee na moo tax ma teg ci bu baax. Mas naa wax ku ñu wax soxna Fat Samba Diop, ne ko Fati Samba, mu ne ko Mbacke. Mu ne ko yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yent leen tey musal, jekki, noppi, liggéey, loo am doy loo ko. Suñ Mat Diaw Paxa suñ wax na ko lu mel noonu, ne ko Mat Diaw Paxa, yéen ñi fi nekk de jamono ngi ñëw joo xam ne la tey musal dinaa leen ko wax. Suñ Mat Diaw Paxa ne ko waaw Mbacke. Mu ne ko du noonu de, da ngay wuti bindukaay takkar mat ko. Moom ñëwee suñu ne ko jamono ngi ñëw joo xam ne la tey musal, ragal yàlla te jaamu ko, nangoo liggéey te ñemit wéet, néew bëgg te bari muy. mooy jamono yi tëjji. Daana wax ne dinaa leen fi bàyyil ñett, waaye ñett dana ko fi jëlee, ñett dana ko wóotu. Dinaa leen fi bàyyil iman ak lislaam ak lihsaan. Iman xaalis dana ko fi jëlee, islaam tubaab bi dana ko fi jëlee, ihsaan jigéen ñi danañ ko fi jëlee. Bu boobaa yett dana ko wóotu. Kenn dootul jurati doom ji la gën, kenn dootul gisati ndaw lu la gën, kenn dootul nekkati ci at mu gën daaw tamit dëgg. Ren lu gën daaw tamit dëgg du tamti. Loolu lay mel ne toll nañ ci jamono ji. Kon yooyu yëpp ñu mat bàyyi xel la. Daana tomb juróom-ñaari tomb tuddee ko layoo lama ak jaam ñi bayee leen. Benn tomb ba mu ne wax naa ngeen dégg, jëf naa ngeen gis, bind naa bàyyi fi, yegg diw ma fi, siiw a diw ma. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy sëriñ muy ab sëriñ. Bokk na ci li sëriñ bi daa digg de. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy sëriñ. Moo tax daana wax ne lislaam jii ma nekk sa di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Lislaam jii ma nekk sa di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ak ngóor. Loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan. Masaan boo xam ne sëriñ Mbaye Jaxate daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon. Bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wëre wa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam. Suñ ne ko Babacar Jaxate mu ne ko Mbacke mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen. Ne ko wëre wa dem na këng waxi mag dem na lañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lakk dem na kooni moo ko jiitu. Ne ko da nga naan lakk dem na kooni waxi mag dem na nañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wëre wa dem na këng. Ne ko lakk dem na kooni mooy ku tawat tawati faatu saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tax jox da koy tax a gaaw faatu tëb. Ne ko waxi mag dem na nañ taali mooy bu ruuga rotee soppeya ak bañee ñoo ci yam wax ji jenn lay doon mooy la fi jóg. Ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar. Lu waay doon jaay léegi mu lamm mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ci biir lu mu jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga. Wëre wa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba. Ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocci, ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocci ngir yàkkantee suuf. Bi suñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun de Mbacke bu boobaa yaakaaruñu fa ku may. Suñ bi ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale. Ku may rek la wax suñ bi ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale te mooy yaakaar ko. Nit nag ku ko yaakaar lam la ne mooy yoon fa ngay jaar. Loolu moom daa leer naa ni kon waxtu wu nekk nañ fexe ba suñu bëgg bu ngeen suñ Touba. Kon loolu ab soññ suñ Touba nag ana foon ko war a teg man xamuñu ko sax. Waaye waruñu koo yemale kenn ci suñuy xol, waruñu koo yemale kenn ci suñuy wax, waruñu koo yemale kenn ci suñuy jëf, waruñu koo yemale kenn ci suñu dund. Ndax suñu jëmm yi ñun ñëpp suñ kenneen fekku ci suñ Touba. Mas naa wax suñu Ridiane Seck lu mel noonu. fekk boobu da day indi addiyaan ci sin bi. Bi muy ñëw ba ci yoone mu gis saatu yu rafet mooy yiñ daan soti xelima, mu dindi ci addi ji jënd ci. Bi mu ñëwee ba jox sin bi addi ji, sin ne ko tantub li agsi day xamal na ma xarabug li jëmoon ci man te agsiwul. Mu nar a wax sin ne ko doxal jëriñu. Mu ñëw daal jox borom saatu yi saatu yi, ne ko joxaat ma xaalis, mu ne ko mi ngi nii jëlaguma ko sa. Bi mu ñëwee ba nopp sin ne ko rijaal, mu ne ko mbàkke, mu ne ko nii nga def foo jëm nit ñi di la topp, nga mel ne yàpp xëbbu ak weñ, xam nga lu ko war, ne ko bëgg naa ko xam. Mu ne ko ba ma koy def ci yow fekkuma ci dara, te bi ma ci noppee dara topp ci. Loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci. Bokk na ci lim laa wax daan wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba ma sëñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àllaaxira loxo su tuuti sii la. Fekkuma ci loxo, loxo fekkuma ci, maa sob sama borom tey ak ëllëg. Gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg, lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara. Tey liggéey bii ñuy waajal, màggal gi ñuy waajal, duñ koy tënk ci lu gàtt rek. Day mel ne daa am loo xam ne sunu borom bu doon koy manqué dara moom moom la moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant. Ndax wax na ci alxuraan wax waxal yi lu ñëwee baa dee suko. Te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am, kàddu suñu borom ak kàddu seytaane, ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane. Te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam daal ne malaayika yëpp nañ sujjuutu la xam ba mu des ñam te settee muy ñe yenu xaras iblis bañ suñu borom dàq ko ci yëmma ne mu daal taxaw dàgg sante suñu borom la aqmudanna lahum siraataka almustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa la tajidu aksarahum shaakirin. loolu wax suñu borom sa jaam ñi danaa leen gàllankoor ci wet yëpp dox seen diggante siraat almustaqim ba duñ la sant. suñu borom lan la ko wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ñi moom doo man ci ñoom dara. dëgg-dëgg jaam ñi nag demel ne mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sooboo ci liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi suñu borom jojee ba mu tollee jeewal la bindaat inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan ay yassa minni llahu inda jeewal iblis isnaadee tuxu bi yaawal wane ne la suñu borom waxoon iblis tey jii la tukki tukkeem bu metti boobu fekk fi ñetti noonu nag ñeent noonu sax ñenn ñi mooy borom xam-xam ñenn ñi mooy buuri caddo yi ñege des mooy nit yàlla yi ak tubaab yi ñëpp mu daan leen ba mu des tubaab yooyu mu soobu nag ci liggéey bu bi ngir yëkkati kàddu suñu borom googu ak xett leen. bi nga xamee ne dem na ba toll kokki maam jorno daa yónnoo sëñ ma Bañ Njaay ne ko boo demee néew sëñ ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax buñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam fu muy mujjee tubaab bee ko waral. suñ ma Bañ nee na li ma yéem mooy bi ma fekkee suñ bi kokki nim àndaloon dañoo sonn bay nelaw waaye nee na mu taxaw ci digg bi di julli nee bi ma ñëwee toog ab diir nee na mu daal di sëlmal ne kooku ma ne ko ma Bañ mu ne analoo danu ma ne ko maam Thierno de nee na ba nga fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax buñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam ak fooy mujjee tubaab bi képp ko waral nee na suñ ne ko kon Thierno ne ko kon ma Bañ yéen a ngi foofu yéen a ngi foofu daa ne ko boo demee neel Thierno déw ma fenn damay liggéey rek ñëw ngeen añ daa ne ko tubaab yi day tisbaari tey jii tisbaari tey jii bu ma neexoon foofu laay wàññikoo ndax la ma bëggoon fa laa ko amee daa ne ko waaye ñaar buñ waajee jëm ca làmb ja waajee seen kër suñ dajee ca làmb ja kàkku ji njëkk ji ñi njëkk a def kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees ne ko bu ma neexoon tey jii de foofu laay dëppee ndax foofee laa leen daan soobu nag jëm ci liggéeyam bu mag boobu ba muy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex na tuddoon waaye day jiitu fas tubaab bi bu mujj tubaab bi dañ koy wax naan ko dooñu xaar muy leen seen kilifa yónni leen ngeen di yéexam talum ba ma leen di raw bi ñu demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam daa xaw am yërmane ci sëñ bi ñëw ba jege ko daal ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu yi bu fekkee am nga looy nga naa yow suñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom bi ñëwee ba agsi bañ dalal suñ fi ñu dalal suñ kooku ñëw na sax di ko laajal suñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag suñ bi lam ca dëkk ca jazaa sa ko ruhatuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coonay te lépp nag tarbiya gu ma suñu borom doon tarbiya la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar si lu ngàtt ak lu ñëw ñu am nañ si jànge nun nun waxtu mu nekk bu ñu liggéey suñ tubaa ba am coono dal ni dañuy bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek lañuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa ko gis suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defe ñu ne waa mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masnaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsaan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da ci ànd kenn ku ne naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war sëñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlltam daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal di tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a war suñu bopp bañ a nax suñu bopp yi tam sëñ tubaa moom lu waay yow yow mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu waay yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof dof du ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg naa nga may la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fekkul mën a dem ba ca moom nu ñu koy defee loolu nu ñu koy amee bu ñu ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu Alassane Dir kista bu gudd la si Alassane Dir daa jóge Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la damaa am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am sëriñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dañ ko am mu ne ko du li may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay sëriñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq la ñu dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci boo ci amee doom dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ca am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo dem àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbi àjjana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar sëñ bi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko sëñ bi ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yu ci war muy àq wajur ak asaka ak sarax bi mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabbi jahannama ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek mooy feen kon moom léppam da ko daan leeral boo mësa noo ñëw wax ko mu teg la ci yoon daa am ku ñëw ci moom ne ko man day mbàkki damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigul ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënta am dara sëñ bi ne ko mën ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko sëñ bi ne ko foddal maskat lonk bi mooy tàllal maskat lonk mu tàllal ko sëñ bi ne ko jàng ko mu jàng ko muy may sëñ bi ne ko yoonu ama boobu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbale ñu mu di jàmm nga le mu leer mu gàtt bari waanu lu nit di jàmbat te moy gu muy may yàlla moo ko waral ndax ak jullit lépp lu muy def ci diggante ak borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njabootam mbaa mu wan ko ko ci jëmm moo tax jullit luy def ak tooñ yàlla te gisul lu ko ko wàññ lu mu ko wàññ kooku wërta bi gwaayoo daa war a tiit faw mu feeñ ci alalam wala mu feeñ ci njabootam wala mu feeñ ci dara loolu yépp nañ ko xam bu baax a baax sëriñ bi noonu la daa jàngale
1: masna laaj mag ñi ne leen wa faalu al khayra nu ngeen koy firé ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu suñu ne ñu koy def ñu ne cha mu ne leen wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu ciir no ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek señ ñi né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jubul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa duddu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa duddu lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa duddu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek duddu jamm yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabbu rabbu gog nak dimbali nañ ci murid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom murid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci murid ndax lo gesu suñu ni la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak
2: al khamis juna ci guddii moy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane mangou serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jeuri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko baax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa ay bitata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sie fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sie fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni lolou ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhira lolou serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg deg rek
3: lo ci ne lepp luma wax mu jëm serigne touba alquran lay doon yaar ma deggo ci lamu serigne touba wala ma deggo ci kuko degge ci lamu serigne touba rek lay doon lolu nak serigne touba dafa ma sa tok di waxtaan ak mag ñi ba ma xawon naaj serigne mbay sar ñi dal wax ne yalla yewé nit ñi amna ñu amna guñ jël kët té biir xifun ak biir regané mën nga waxtaan té jàb bu sirété waccé kenn fa am sarax té man dama yalwañ sëri mëne ko baab gar sa baye sumay waxtaan nga yaq sama waxtaan kay mu dik mom nak suma salé jé sëri mi ci waxé serigne bi da koy wo sol gi min ko bokk yas ne ko bu ko wan xam nga ko ko mom do wax bu mu diggé sey mi ne ko jaxanal mu jaxan sey mi tibbu suuf jang jang bam yag mu ne ko ngal mu nga mu sor ko ci gimin bi rok so ne ko demal feb ko wonati digelu mu lu ko serigne bi dalé maléti waxtani serigne bi dalé wax ni dalé na xamal ne de dama leen ko xamal ne de fekke saman jaré wu dalé weñ ñu deer di daw bam bañ ba mu dag ndax nga fekk ko su ngeen dem ba ca kanam saam jotaay de gelé dina ko dootu gaaw mëna xam waye ko fekkon dong dana ko jarté mu jafé lool ci jojo jamono ta jamono jëré da na def du yam yu lendama lendam te kenn xam lu koy léré dal li wax ni dama leena bëgg xamal nak jotaay yi ngi ni tok ëlëk ak yi ngi di bayyi ëlëk xana yoy moy lan al mu jaar ci tu dunya kulluhum sabatun kulluhum faman jalasa yaltaqiyani minhum sayhani dal wax ni aduna juroom ñaari jotaay la jotaay bo ci tok da nga fa jele yaar yef yoy nak ma xamal len ko dal ñu wad kees li diko bind ba nopi firil ko mbolo mi ci wolof ana nam ko bindé dané subba jotaay woliyu da modi rasayn ak ba talé wax né soato agé fi woliyu da nga fa jélé suudu dunya wa baraka dal li firi arf yoy nak racine gogo modi suudu dunya babbe modi barakatu ne fofu togi ci waliyu rek dang ko jël yar lool mo dalé bin ne modi ayun ak adam delu ne jotaayep halim la fofu togi ci alim dang ko jël hilm wal hikma ñaa dañ ko jilé yar yoyu ci jitaayep halim neena mu dalik bind xoxé mudi sin tu toy ak xey ndegal ne jitaayep aji ñak la ne bo tok fi aji ñak da nga fa jilé shukrullahi wa khinaat ndax aji ñak yoyu le leg leg nga jaar jaar ci yoon jot jëmu jo xamne ji ma nga fa ay der def ci tiyang nga fa ay der def ci woomi di darangu di doxé soxla boko ne jak te xol ko te xalam sa xol nga ne man dekuma bala ma de yal def ma ñem deet ki de yeerem na ko neena ko ake boko xolé ba joge fa da nga doolo li la yalla jox da nga sant yalla moy shukrullah joje moy sin sose kaf ga moy kenatu je modi doylo joje dalle waxane kero moy a long ak ra ne jotaay aji womal la ne bo toge fi aji womal ne a long goge er su dunya da nga ko jele xer ci sakko aduna waaw raag rukhbatul mali da nga fa jele xer ci bëgg dërëm rek mo ngoy jele ci jotaay aji womal mu ne nimma jotaay bur la so toge bur ba ne ko bur wa lis yalla ne ne kon day fatte nga yalla noon goge modi misiyani da nga fatte yalla kon nim nga masiyati lay kon moy nga yalla ku fatte yalla moy nga ko dani ha yalla kay allah malikul mulki tuti mulkum sa top na ko nak ba ci bi khair isabir ne ko kay moy bur mune sim jotaay jigen la moy del ju toy ak mim muné shillu wal masiyati kep nga fa jël gacc ak moy muné dal mo delat ak lam né jotaay guné la néna la nga fay jëlé modi leku wala habi ré ak polé ré ak pon nga fay jëlé né kon nak ñettu ñu ca jotaay ñëk ñi na ngeen leen top ndax yoonu ajjala na yoonu ajje na la té waccu leen ko tawatu ñentu jotaay ñi yoonu safaan ba la waak suho ndax Seyd Touba bu tuddé ajje ñaar lélé bu ca tek sa war ndax bari teggin nga rek waye bu ne ak suwo rek nga xamne mo bu tuddé aljana sawaray moy saban ba waw lolou le ci kaddu borom Touba yu mu denk ne mbolo me la batay ke salika legui da non ko ne ko lolou rek ku ñu wax alaji alsandir ku bari alal la ma nga dekk fu ñu wax ndakaro kay jamonom mbore mi li buy mbore na paral dikko ne fi Serigne Touba seyare ko nuyu ko ne ko day mbacke ko ko Serigne bi laaje ne ko loy say tank mu ne ko mane ma nga dekk ci nakaru ndax dafa am yeen fi ma bëgg yo xamni yi la asaka ya ko jitu da ko ne ma nga baye ko ci nakaru do ne ni sama asaka ci yow ndax dañ ne asaka nañ ko jox ko jaamo yalla sax jaamu nak bisuma ko ci aduna ne man ti jaan la way nak teewuma xam sax jaamu rek amu ci aduna serim ne ko tabarkal la mu ne ko motax muy ci la ko Serigne ko def Serigne bi ne ko def na lu bax waye nak may dama bëggal nga ñew delu nakaru so demé ñi ma lay wax nga wut leen so ko xamul nga dem ci ku leen xam nga laaj ko ko yalla sak na juroom ñet ñoo xam na ñi ñoo wara lek asaka so demé ci alim da na ko xamal nga jox leen lolé ndax man dama dindi asaka kuy dindi asaka do lek asaka ndax kon waratu dindi asaka koy nangu addi do lek asaka koy dindi asaka du lek asaka koy nangu addi du lek asaka sim nañ ko ci mom kon nak so dem boko laaje des na ko wax so ko xam nga ci ko ko xam mu wax la ko su ko defee ñooñe nga jox leen ko kon ba tey am nga yoolu mën na nga ko alaji alsandir jóge na fi Serigne bi dem na ndakaaru na ko Serigne bi digtaleen def na ko del seeti fi Serigne bi andi ñeenti téeméer te booba ñeenti téeméer jafe na lool ndax booba benn dërëm wàdd na ku ne ndax booba meetru karkaal ñeenti koppar la waa jaan ak ñeenti téeméer ngor do booba jafe na mu dikkati Serigne bi ne ko lak ma waxan day def naa ko mu ne ko waaw mu ne ko luy say tànkate mu ne ko dama bëgg yenn te yooye yow rek laa defe ne yaa ko mën mu ne ko su ma ko xamee te muy lu yàlla dagganal day danaa ko def bu dee waxe daana ko wax te muy lu dagan te yàlla sant ma ko mu ne ko waaw li ma lexte def naa du araam mu ne ko waxal ma dégg mu ne ko am naa alal lool booreem li bu yëfama dëkkal maa leen paral waaye nag dama amul doom ju góor jenn doom jigéen cëpp la ma yàlla jox ma bëgg nga ñaanal ma ma am doom ju góor joo xam ne jii su ma fi bàyyi koo lu ma ni sëriñ ci yàlla ak ci yonte bi mu mën a ko àggaleel mu ne ko ak lan mu ne ko damay jaay ak a jëndu té bëgg mo barkel mu ne ko ak lan mu ne ko dama bëgg guddu fan lool ndax ma na jëf lo xamne li dana ko mëna jërëño yowmal xiyamati mu ne ko ak lan mu ne ko dama ragal dé lool bëgg suma dé rek day tabé aljana ba ñaar fen astaghfirullah da nga ko né dama bëgg guddu fan lool ndax dama bëgg liggéey fi lo xéne dana ma jëriñ yowmal xiyam bay nga bëgg mbakk sëriñ mi ne ko li nga bëgg day lu jafé la boy mi nga bëgg dara li ci yombul waye nak dess ne tektal yono xé boko jaaré té waccu loko da nga am la nga bëgg ana moy lan dom joju nga bëgg da ngay dem ci jigen jo xé bëgg na la nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga am lo ci def té la nga ci def lew fa yalla muy asaka su ko defé day bo ci amé dom suñu borom dañ ko sam bamu def la nga bëgg al san tontu ko ne ko man day mbacké lolu mën nako baxa ba sëri mi ne ko defal ndank bol gaawtu de ñewuma so ko defé am dom man lolu waxumako ndax dom yalla koy dogal dama ne bu ci yalla dogalé dom la wax mom mi dogal ba nga gis dom ju gor jojé nga xamné yalla ko ci dogal mom da na ko samal faaw mom la wut bo xé da ngay jaay ak jëndu té bëgg mo barkel na nga jaay lu bindeef ya bëgg té nga yombal ñëgg kon day lo jaay barké dana ci nekk ndax jaafé lu ñëgg day wala té alal ba mu jaafé nga diko jaay ci sukurat lay nekk mom sa sukurat dana metti lool ndax da nga amul yeen man ci bindeef yi so waxe da nga bëgg guddu fan na nga wat watu yaar fecci ak bok ak do worma wax yalla tekku nako la tan khas layman bare tawt ki diha yalla ko wax ci alquran ak lolou day man na gattalo kon so waxe da nga bëgg bo de rek wuti aljana baña jaara sawara na nga seet la yalla diglé nga nek ci faw ba faatu boko xamul nak nga dem ci ko xamu xamal lako nga seet la yalla téré nga bañ fa jaar faw ba faatu boko xamul nga dem ci ko xamu xamal lako yi ma la wax rek so defé ni ma la wax rek da nga am li nga bëgg yow wa assalamu alaykum wa rahmatullah
4: xam nga ñu sa ñoon wala wessu dañu fay tambulé woon dañu baaxé buntu bu am solo boo xam ne nii moom wurtu wër mooy bépp talib bi bu ko dégg ah di nga xam ni ngay xam ni nga fasiyéene doxe daal dana am lu mu soppi saw doxin dana am lu mu la yokkit muy waxante bi nga xam ne iblis waxante woon na ko sëñ mag bi fii ni muy tëkkoo talib yi dina bu ne sëñ boo rëcce it sa ginnaaw talib yi duñu rëcc ñu bëggoon dal nga baaxee ñu loolu
5: déedéet loolu def ñu ko ci woon loolu moom am solo la sëñ bi
3: waaw sëriñ bi it waxaat na leneen mi nga xaye ne mi ngi bëgg a dem te kenn foogu ko dikk ne fi xaye googu tiim néeg Cheikh Rafal bi Serigne Touba demé toog fa buntu ba ci Romb Diane woo kilifu yu bari ba nga xamee dikk naa fa ba nga xamee Sëñ Mbaye dikk na fa nu ànd mayor meewum gellem seigne mbayanu say matu yakup kellem banu ke be seigne mbay jebele lolé seigne bi dal li wax né nañ ma wolé ma jëm ci la ak omar bator bañu diké seigne bi né ni seen yari abdou samad day la bëgg gis tay dem ñi ngi fi dé né seen yari abdou samad yaangi fi ñu nako waaw ko ci nek na ko man day saabu sammi seigne ma jëm tontu ko seigne omar bator tontu ko ci nek na man day saabu ngi ci kan ñu ñu way bu ñu yoy la bëgg gis tay ñu né abdou samad batay mi ngi fi moy abdou samad silla do mi seigne ma jëm ci mais nak faatu wal na mom bu yag moy magi seigne du mom bañu diké ñu nek woné day nañ seigne bi né nañ leen yaatal bax ci fi mo xol leen bañu diké bay bëgg tok seigne bi né dédé taxaw leen rek bay to té rek seigne bi da né dem leen pégal ma ñé tok dem fam bañu dé ba tok li wax ni ma la yari guni yi xay gi dañoo xamane gattatu mo fon
6: dañu xamone
3: ñoma xamane gattatu mo fon ya guni ma yar seeni baay ba dencel len keur ba ku ci ne wala yam ci kan toote mana wotu sa baay xay gi bañ ko jëmbate ma koy soxot sama sat la gi ba mag tim meñatum aljana xay gi lañ mako andi li ci aduna sey mbay sar daldi juk suma jamu yoram dal koy la xay ga yewo yewo bam ne ngod mu def yaram mu neen sey mi dana ko wa bam ka sar li ma ngi toy def yaram lo ci djublu mu ne ko yalla kat man garab ak aljana fa mu wad ko sama lek ci meñal ni sey mi daldi ñodde ka moñ ne ko jar ne ko sax jerejeuf am ci magni kenn ko dal li fop kalam dal koy sanni serigne mbay mu ta ko ci ndodam serigne mina ah man day tay li tax ma won goor mag day tay nepp nu mako dan day mu daw def na ko tay mu teug ma nga joge ci xojel dik ci kereem gi ci ndum ko ne kuñ men ci lu magal rek dal li wax ne ma nga yor lu bon wut si ma ma ne ko bo lagsi de mu ne ma gis nga sama lu bon yi ma yor ma ne ko ah mu ne ma sa kër gi laa ko xëpp si ma ne ko ma gis nga sama xepp li ma yor mu ne ah ma ne ko boo ko fi xëppee ma xàpp la ko nee na ma mu dalay meccu ne ma lo fi defan yak nga ko sama baal yep toñ nga yep sama xol nga na waye nak leen xol dalna sama xol ngi bëgg sedd mané ko lu koy xéro ko fay wé bëgg fay yoré mu né nga yo mu né ko man xamna ko dana la ko wax sax ndax mëna to ko fa yow le nga dem yaangi bëgg dem fenen luma xam la waye mayit man na ma jaar ci xassay yi nga xamne talif nga ko ba am ci dara jo xam ben yoon mu ci ko am ci aduna leggeel nga yalla yoonte bi leggee bo xam ben mu ci yoonte mu ci ko leggee waye nak xassay ri kat do ko yenu yob fi ngoy bayyi sa talib bi nak mom do nga lay lay namé sa gannaaw mayit am na taxé mo xani mi fu ñu dajé ba li la ko namé ma diko soti fo seen xol ñu fo ba sama set ma yobul ci safanu aljan ki de seigne touba ko moone ma man day tengama ma dem sey dom ñu tema tic ma dem sey tarikh ñu tema tic wante nak ci ñepp du ñu bokk té man fo mëna jaaral mayit amna fuma jaar ndax fa la yalla may fa la may fo la may ak baax fa la may ak bon ci la mëna ko yaak ci ak lool nak looli iblis wax seigne touba deeral nako day nafsi wa dini suma ahli wal walad day wax ne dami wa ahli wa awladi ne sama jëm samay xassay samay salih samay doom delako ba am ko ne nafsi wa dini suma ahli wal walad ana am ngop dami wa ahli wa awladi sama jëm samay xassay samay salih samay doom neena doom yi mëno ñu ñak waye nak salih yi ñoo jitu ndax kër gooy ci mu rafet salih ya ko liggé waye doom yi liggé ñu ko kon nak ñom ñam yi liggé bi ñom duñ mëna ñak waaw té doom yi duñ ñak mu ko ndax samay doom dal li wax ne ko sa dañu bokku lu waxtan bokku ko ci waxtan ñu ngi ci atlo tan guul da nga seen mi dal wax ne kon na ngeen gor gor lu bax te bis ke ak bu mu dagana legi tan kan nako ba dem ci geej ba yew ko mune tu dara sama gannaaw bi ma dikke nak mu nga dagani ko mu ngi liggey may liggey mangi fexé nak ci sab liggéey man lama liggéey de munu ci dara xawma nak lama liggéey waye illa yaqini yawman jawama aqafuhu wali ajmuran hajal samaka albarh fofé ñu taxaw juroof ki jooni ci at ñakara la melne taw ko amana yaakar lu dar jam ri bu ko ni wuté mo len gannaaw telu malen xam ak isa gumang yalla ba xam na may def ak mu ana fofé lu fa xew yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati khayra man rahima fi ak rasulullah di ko lay kenn waté dara té mo budi ke bar li wal amdu mom day fay ci deru mun taala may fekk ak sama ñu ñoñe nak moy ñi nga xamne waxane ma seen loxo man nga ko ñi xif di rafle di mar bolak seen jaamu yalla bañ ci sam liggé dara bañ ci jaamu yalla gi dara yeb da xol jannate waran isa fi dunya waran annama ñom ba faaw ñor fukke ak juroom ci ñam mom pus len la man ko motale ci penc mom ñu ngeen ko soti won da ko wax yaal yoon nga ñooñu nak ñom la andal ci barab bobé musio moy sama digal mukk lepp lu yalla diglé daw nañ ko ne ko ñepp jot lepp lu yalla téré daw nañ ko baraw ko nekkum ben mess ane wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kana bi lim ci tégué yimirum alsandir no delu ak ci mom bam fa daata ñu seug mi defal kon nak da na xamal li ci yimirum ekam seug mi da ko ne tambal ko juroomi jiin serim nako djebulu astafara da ko ne wa da ko ne astaw da ko ne julli jang djebulu joxe jennetu la borom
7: ñu ñu gënë ak
3: waaw da ko ne dulli jang yebru
8: ku dikk
3: jaaré ko ci wetu chamoñam mu tek rombu jaan nga def ci say téere yenn ko ci ba ñoom ñeent ñu daj ku ci ne buuf buuf téem say téere sëriñ mi ne dama bëgg waxtaan ak yéen de ci xasaayit yi ndax damay bëgg am damay bëgg a dugg xelaw te dama ci am am biir nag du foofa danaa fa yàgg daga te mi ngi tàggutu daal li wax ne Jibril alayhi salaam day dafa ñëw fii ne ma sunu borom ma yónni yow nee na def ak dindi fal ak folli nekkatul sa loxo na nga ko dénk xasaayit yi te ñëw nag nu diyaale dama laa soxla fal ak folli def ak dindi nang ko di jox xasaayit yi ñu yor ko sa gannaaw daal li wax ne xasaayit yi nag ma bëgg cee waxtaan ak yéen xama leen la muy mujj ak yéen ëllëg xasaayit yi ngeen mokkal yi seen dënn di ko xëy di jàng ak xasaayit yi ngeen denc di ko xëy di ko wormaal maanaam def seen gaal ne defat ko lañ da nga xam ne seenu jot mun loo àgg ci jàng waaye li ngeen mokkalit bis mu ne yéen a ngi koy jàng nee na soo xam ne seen roo jeex na ci àdduna ba tàggu yéen mu des fi aw yàpp ci yéen ñu yóbbu leen fañ leen di defare maanaam sang ne mboolem xasaayit yi ngeen dencan ak yi ngeen mokkalan di ko jàng ngir yàlla ak sama jëmm daañu doxale fa sa bàmmeel ba di la fa nekk ñoom ñëpp te dañu mel ne ñu bokk ndeeg baay te soppante noonu la ñuy mel yàkkam si ngaag si lool wala say bokk dencee foofee ca pax moomee ba dëdd la ngay mujj a dégg say ci sam nopp na lu defaa fii na ña la robandi dellu teppe teppe ci dàll yi ci tëssi ne moom ngay mujjee dégg soo xee sam nopp déggatu ko nag ñoom ñu ne yoxoos ñoom xasaat yépp tàbbi ànd ak yow lépp loo xam moom nga xamema ak la nga xamem te xamuloo ko ak lañ fay indi te xamoo ko ndax musuloo ko gis moom la ñu indi di la ko tere bisub dekki ba bisub dekki boobee suñu dekkee ba ñëpp wuti sunu borom ca pàkkam bu tedd ba ñoom it ñu ne ñoo kenn jiitu fi sa kanam nga topp ci ñoom bu ngeen dee fa seen borom ñoom dañoo leen di layel yéen daal da ngeen def cel ñu layeen ba mu àgg ana lu ngeen di dégg ak daxol jannata maa jantu daa xidam rek ngeen loon ngeen ci mujj a dégg loolu daal laa xam ci lu mu dénkaane ci bi muy bëgg a dem waaw am na yu bare yoo xam ne waaye loolu daal moo ci lu am solo la ci nit ñi xam ko ba mën a farlu ci xasaayit xamal mii kat xasaayit yi yi nga xam ne fayeguma fay naa ko nag moo nekk waaye li nga fayegul ma ngaal seen bor ma ngaa gone biñ bind daal te fayeguma ko du ma ko jël luñu lu ma fay nag jël ma nekk ci laaj bi ba fees way dërëm waaw ko bind way wane boo nee ma fay dërëm boo jàngee ba mokkal way wane ma fay dërëm
8: wante am na yaakaar naa ne ni ñu war a moytandikoo ngaañ yi nekk ci xasaayit yi ngaañ yi nga xam ne borom tubaab wax nekk ci xasaayit yi ñu mat a ràññee la.
3: waaw loolu it am na ci lenn lu ma fekkee mu jóge ci làmmiñam waaye mbirum xasaayit yi loolu rek laa si fekke lu mu jóge ci làmmiñam. sëriñ bi daal xëy na di jàngalu boo buuna faal moo fi nekk di jàng ak sëñ Madlaymane Diop ak sëñ Ibou Diop Matar buuna ak sëñ Madlaymane Diop ñoom dañu toog ca ndejoor sëriñ bi képp kum ci woo di la jàngalu
9: serigne rujju massar day laxasay di baggi dem ak dik ci kanam serigne mom non day jang wa kërëma serigne ma sa mbacké ci jakka ji

fekk Seyma Samba mi ngi càmmoñ sëriñ bi ndax day faral joxante moom xëyit. Moo tax loolu de mu di ko fiir càmmoñ ndax ndajoo la ko jox. Seyma Samba mi ngi toog buuf ay mag ak ñu bari ci magi Seyñ Touba. Seyma Samba am na ku jóge këram ci gone yi dëkk ca gannaam daal di laal tànk yi bës ko. Seyma Samba daal di woññeku am na këram daal di sóonu benn loxo bi jàpp ci wóom bi ngóor si di ko dee waaye boobu boo naa ngi jàng. Sëñ bi ci Seyma Samba diyante ngóor si sëñ bi daal di ne boona nag mu ne ko nuyatoo ci ndax sëñ Touba moom boo xëyee mi ngi jàng kenn du nuyoo buñ ne jàng kenn du nuyoo quoi si da nga yàgg suufu du waxit. Sëñ bi daal di wàññeeku daal ne rëkk baaram ci wumu Seyma Samba ma Samba mu ne bërëk mu ne ko bàyyi ñu jàng yi ngeen di fa bërëxal wax koo xaay wëttuloo ko malaaka yi daañu la bërëxal safaanu bàjje la na ngeen ko wattu loo ngi si juréy kat. Sëñ bi daal ne boo na jàngal Seyma Samba ne wal yesu billaay rang wañ dikk. Sëñ bi ne boo na jàngal boo ne daal di ubbi téere bi di jàng mi ngi jàng xasida goo xëyee malak la tudd mu amee taarixe at yi sëñ bi def ko ca mii mu nag siina yi siina an siina yooyu xaa nañ koy xonga boobu googu xasida la boo na di jàng dafa am nag gu fukki way ak gu juróom-ñetti way waaye tamumaan lay sëñ Touba tuddee woon du ñu tàggoo foo fekk mu ñooy ànd ci téere sëñ bi tudd leen tamumaan tamumaan moo di cheikh ay cheikh ba nga xamee ne boo naa ngi jàng bàggale Serigne Touba daal di wax ci gimiñam ne bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay ji ndax ngeen wattandi ko baax a baax ndax lool dafa ne ci biir joo xee xamu leen ko yéen ma bëgg leen ngeen wattandi ko daal di wax ne ànd aa tayni qaside tayni mutaala xaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bi leen fi saali abadan wallahu allah ma naqulu wakilu ann aatayni qaside tayni ittadru maluulahla illa ifsuhuma wallahu allah ma naqul wakilu daal di waxe ñaari malatu ñi day fa ma ko woye fa aras sunu borom ko yëkkati aj ko fee mu jumgaa fa ba yowma xaye muy ramm boole malaakay wattu aras buñ dëkkandi sie doo fekk suus yi genn wàll gi du ñam te ñu ca bar day dana leen dox ndigal ndax malaaka yooye nag boo xaay ñu ngi jàng sama xasaay ci suuf si ci adduna dañuy jóge foofee ne cëpp di ko déglu boo fa nekkee nag bañ a déglu na ñoom ngay diyante mbaa ngi wax adduna day mer ba sadd la buñ la saqee ana fañ lay sànni ak sawal jannat ak suwar jannate nag mooy safaanub ajjana ku nekk xam na ko ne mais loolu laa indi bañ ci xasaay di xasaay di ndax buñ ma saa di gàmm ci njëriñ sëñam si tulloo moo yor barsan jëy bi ci pinc mi attarillahu ma xabrul karim bi arifin sasim salatun wa taslim fukki yoon ak yàlla koy wax bu mu ci wax mbooloo mu aw attarillahu ma xabro wal karim bi arifin sasimin salatun wa taslim ñëpp awoo noonu bu ma tee fukk ak yaar mu ne allahuma salli wa salli wa baarik ali ñëpp ne allahuma salli wa salli wa baarik ali ba ma fukk ak yaar ñuy jàng gis bu daal di jóg waa kër Seyma Samba wax fukki way ak yaar ñu jàng mu xaddimaat feeg ca barsan wala ma balaxa rasulullahi salaahu alayhi wa sallama nangam ak yamu toll rek lu mu ca mas a def rek dana ko wax barsan wax na ko moo ne sëñ bi daan gàmmoo sëyir fati noonu daan gàmmoo ca mbakkal wax loolee nag sëñ Touba da daan def boo xamee ne jant sona ba ñu tàmbali gàmm gi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci seena radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngui and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarakala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabi jahi al qadim
1: di lusulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam ci seen yobulo suba buñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf bu baax baax tay ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando nonu la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñuy faral li ñaan yalla yalla dañu xeer ci ndilu ko jamu yalla ndax dana tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeer yi ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu benn cioppiku ci xet ci jaf ko ci melokan nam genn fam genn rek ten la ndax robina la wala siana wala foras la wala sax deex la wala man don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci genn boy tok mo ci genn boy nan mo ci genn ndox mi ñaar bi nak moy ndox bi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tabbi ci wala di wala yuna demé xam ngeen yoy des ko lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taa da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala raxas way des ko mëna jëfëndiko nak ki japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobé ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala ak roosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leer la bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëkk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisiin waye lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënu sorti mom jullité japp amul non la amé yeneen jariñ japp day aar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonne ci lu mata son dafa am jeriñ te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër donte na waxon na ne tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta bayyi tim ngir loy tim ta japp ko legi mu raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biñ japp mi da ci am yo xamné muñ ta ñak nga xamné su ñaké rek japp ma filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak am nañu koy firi yoy tamit dinañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci nitém ak un xélam ak un matam mo ci indi liñu tuddé ay sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bu amé yéné na raxat xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leer man faratay ba ci ñëk moori nga yéné am pass pass ak namelu japp ben ñaar ci biir japp me ras ngay ras xar kanam farata la ñett ras ngay rasay loxo ba sey cionju farata la ñent massa sa bop dem bi kesse farata la juroom rakasay tank farata la juroom benel bi bomb ngay bomb ci biir rakas bi farata la ndax boy rakas da ngay bomb te boat way do sot rek wacc nonu di ray ngay bomb juroom benel bi moy nga gaaw ci jëf ji waxi bon toftolo bo joge dem ci badi res niki nga baña bayyi ci may li bom wo nga do dem ci loxoy bayyi loxoy bom wo nga do dem ci li ci res lolou lay yak ñap su ko defé ne kon juroom ñaar yoyu moy fartay ñap yi nga xamne mënul ñak ci biir ñap su ci ben manké rek ñap amul su yalla dogalé na nga faté ben ci saasé nga fatlé ko te ñap mu paré gut da ngay délo rek def boba dal di gaaw wéssam ñap nga nekkon niki da nga japp ba ci biir nga faté rax su ben loxo raxasu farata te yé fiëndé gul da ngay dik rax ko and ak yéne dal di jall su fekké nak li nga faté nak ab farata la ci yi mu wax ba japp ba nopp ba joggé fa ba ñap ma fenn nga xamné jëf ju war na wéssu su wa nak ñap ma day yaqku da ngay dem bam dug motax ñap mata fonku mata farlu mata gurgulu ba ba ma dik ak yow nak ci li nga xamne moy sunna yi waye xamna kon dana guddu way dañuy yam rek ci farata yi tay ba leg jam inshallah rabbi ñu dik sunna yi kon dal farata yi japp ngok nañ ci gurgulu ba ba dana am solo ndax lo xamne jaamu yalla gëna mag bu fekkene ne matul lu mëna soti lolu ma da gor gor ñi ngi sant di gërem baax baax ki lu ñon def waxtaan wi seen bokkum dara seen talib bu leen yeen yi wuté ko sakku ci yeen babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi daana leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp juk taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armé leen ne ko ana no def ak mbeur mi daal ni tëdd fi

masna am ko ñew ci serigne bi ni ko dama ñak ndey ñak bay ñak nijaay serigne bi ni ko nga bëgg lan mu ni ko ñew fi ci yow ngay sama ndey di sama bay di sama nijaay serigne bi wax mbolo ma nanu jégé ci bañ kër kërri ba aksi serigne bi ni ko waxatal li nga waxone mu bamako serigne bi ni ko nopi nga mu ni ko waw serigne bi ni ko deglul li malay bëgg denk dana la bolé ak ño xamni dana mëna wootu ñi nga ñak te bo jëfé li malay wax du ngeen taggo dikkel delu bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay tay siaré si waye lolu dongu jarul tok fi.

Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu masna wax xam ngeen farlok faydak fulla ñu ne ko dedet mu ni farlu moy loy def sakal ko waxtu su waxtu wa joté dara bañ la ko téré def fayda moy lo xass tambali ngir yalla new doole bum tax nga delu ci ginaaw wételu ko ci ak yalla

mbokki julit yi mbokki talibé yi lool rek moy teunk bi nga xamanteni ni wax deug amon nañ yene teunk ko ñu bokk ko jar ñoo ñun ñepp rek tek ko suñu kanam xamni rek kaddu serigne bangok ay jangale ma ngok ay ndigal ma ngok ku ci sax da nga am ngeureumal suñu borom waye ku jigeyok mom nak mom waliyasu billah kon nak liñu def rek modi yesalat ab nuyo ci sunu sang cheikh sidil mukhtar ñong koy ñaanal fanu guddu ak kep ku ni amin ñongi ziaré rek wax deug yalla ki nga xamanteni modi serigne nar diba ziaré serigne abdou wahab waye ziaré serigne abdullah ja ziaré ki nga xam rek modi serigne yankoba ndjay ziaré serigne nar khassida ak serigne abdou babu waye ziaré baye sam diop ziaré wax deug ki nga xamanteni rek modi baye serigne gey ziaré serigne babel cham ak kep ko xamanteni dal yaangi deglu sunu kaddu fi ci radio khassida online touba monde bi fatuma sama doomu ndey serigne bergu diop ak wa keureum ak serigne mamadou jang ak wa keureum nongi len di jox dajje rek kon ëlëg ak jamm ci daru khassanat 19h30 heure Italie cham baye fall ñong lay jajeufal yalla suñu borom wacc jamm ci julit ñi yalla suñu borom wacc tawfiq ci julit ñi allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati lahyai minhum wal amwati innaka mujibu dahwati bi jay imam shah ibrahim fal mamuridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.